0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa.
1: Ako si Inday nagbuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
0: Tagapadantalan. Yes, ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tipaminawan?
1: Adtong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan og

0: kaning sabon tabol.
1: Ah, okay. So murag wa to masud lag mananap siguro na gi diferensya yang mata. Lagi ni turok. Okay. So karon kamo sa igan okay na. Pila ka Vigimax?
0: Tulo
1: ra. So okay na karon.
0: Okay na kayo pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat gyud igat indaya. Salamat gyud kaayo sa pagtawag usab.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
3: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang isgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
1: Unsa may ato igan?
7: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
7: Oh, nga-apply sa aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
1: Wala?
7: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, igan, salamat di kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
7: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga di-blend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: Sukad karon, mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Kiniag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsali pala yung taga-asa?
3: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
3: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
3: Tulog
2: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lola! Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
2: Yes, Egan.
11: Mag-testimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor,
2: okay,
11: na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor, tapos doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
2: Okay.
11: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, naman siya hubag mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
2: Salamat sa Diyos.
11: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa ginuodan na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka igan.
11: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Kinsa di palihog?
12: Ah, si Sir Boy Jerry dire si Nilagan Pastor Dante. Palit ko bitin magdito lang igan kana. Ah, salamat sa Ginoo Pastor kay nawala na gid ang sakit akong napalapa Pastor din. Dili na sakit itinaw.
2: 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
12: Ah, grabe. Magalakaw ko Pastor bro.
2: Grabe ka sakit.
12: Umagpan.
2: So, unsa ka to taas ibong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
12: Amo ta to Pastor kay wala na pagpugbato na pagsigam sa doktor.
2: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
12: Kay ko pa salamat sa Ginoo Pastor kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang biktima. Kapsul, may nakahit sa ko.
2: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
12: Ako si Charboy Dayag.
2: Salamat kayo, igan Charboy Dayag.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva, Funeral Homes atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services gikan sa paghaya hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
0: Kay sa amog kita gikan ug sa amog kita mobalik ang pangutana andam kabahigala Villanueva Funeral Homes atong maduolan atong masaligan Villanueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: So akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Pamaot tanan. Tapos ang inom ka og kapsula, nagbawas ka og daghan kaayong mga hugaw?
1: Oo, oh, mga hugaw. Akong di pagawas ng mga gikan sa kontiyan, mga hugaw, mga nagumlago, mga itom. Ba?
0: Dili, normal lang yung pagbawas na ay kaniadto siguro?
1: Siguro.
0: Okay.
1: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
0: Asa ka napit sa ginsan? Katrabaho ka or dito ka po yun?
1: Wala, dito ka po yun akong bana.
0: Okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
1: Mga apat lang.
0: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
1: Nakatindog ko.
0: Nakatindog ka? So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan aron pagbutar?
1: Oo, nagpauli ko. Tricycle lang gano'y among gitakyan.
0: Gikan sa ginsan?
1: Oo.
0: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
1: Shirley Pilan.
0: Okay, salamat kayo. Igan, gikan sa ginsan.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngun siya, sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sa ako ang experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngun siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Ngun duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil o pag gamit o din niampuan. Kaya kanang naayagyod ang iyang anak.
7: Okay. Na, Igan.
6: Kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayon naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus dalawang maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag magpakuan ko din. Mag, kanang magtugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
7: Okay. Yan.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Unsa may ato igan?
2: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
2: Oh, ga-plus ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay, wala po.
1: Wala?
2: So, ang katulang ga-plus na mo, ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
2: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
3: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
3: Naa pa di ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan.
10: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso niyo, mabuhay ka dingilan.
1: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, onsa yung atong pabot sa atong mga tigpaminawan?
10: Pasalamat sa atong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max, gigamit niya ang instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
1: Kinoon sa mga asawa?
10: Itong last February, Pastor, isakitagtiyan ang akong asawa. Then, among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan, gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Then, walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So, nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So, sige lang gi-apog sakit ang iyang tiyan. Then, ngayon mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong time. So, niyang yung mga muli lang ni palit ko gisa kagrapa nga BG Max. So, maura ko to'y akong ipamintin sa iha. Buntag o hapon, ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulihan na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan din ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
1: Okay, salamat kayo, kaibigan Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix na giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
11: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego blend chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal, na-open yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Palailaan din ang taga-asa.
15: Taga-asa.
14: Ah, taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man so nagamit ka sa Vigimax?
15: Ako ba, sorry, mabuti naman ang aking kalagayan at saka magpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
14: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
15: May epekto po, yes sir. Sa manhigit sa Ginoo, pastor, naka-inom po ako ng Vigimax Capsule.
14: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kautura na dira sa Lambunaw, Iloilo?
15: Opo, opo.
14: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
16: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
14: Yes, Igan.
16: Magdasin mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
14: Okay.
16: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyong pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
14: Okay.
16: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang doon siya hubag mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Then, karon, dili naman niya siya makalihok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
14: Salamat sa Diyos.
16: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
14: So, aroma herbal oil ka, Igan?
16: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
17: May good news!
9: Hello, oy, unsa koy good news!
17: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
0: GRD Printing Services.
17: Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
17: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
18: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Dia kaibigan, palihog palila og tagaasa.
2: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kahit kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto na, palit na lang ko BGMAC, kay noong ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo ka kong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
3: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
4: Oh, higala! Di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur, Villa Nueva Funeral Homes.
1: O sa may mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
2: Nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Hello.
5: Yes, akin sa Dipaliog.
4: Igandering ni Pastor
5: Dan. Yes, igandering. Sa ato igandering.
4: Asong mama igandang yung guiter bito sa liog. Kaya
5: oo.
4: Nagamay na ba ya?
5: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
4: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupos-kupos na.
5: Kupos-kupos na. Pila ka buke yung nainom?
4: Nakapalit man ko diya o isa ka buke
5: niya. Sotelia. Yes.
4: Anam-anam lang niya inom.
5: No? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
4: Oo, muana lagi ko diyan, Pastor, sa magpalit ko Vigimax.
5: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba ka sa itong Kaibigan Center?
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Mga on na ta!
7: Uy! Kalami!

0: O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Yes, Igan.
2: Multisimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
1: Okay. Na
2: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya ay hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka Igan?
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya ne!
3: Happy anniversary, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasap tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Kinsa di palihog?
10: Si Igan Lara Benny, Pastor, diri sa Marina, Manisilan, Cotabato. Ako yung testimony doon, Pastor, na kada kayo ang kuhaan ng video ka, Pastor, kay na ulian din akong sakit sa triyan ay nakapang nagligag bulan among gito ultrasound sa kong mama o ate.
1: Oo.
10: Ngayon sa yung sa doktor, kanan daw, upilahanan daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan mo kung pagpanganak na ko sa kong unang bata, Pastor, ba? Nagpa-ultrasound ni. Ngayon sa doktor, upilahanan na daw ko. Kaya para makuan daw, makakawag daw dito sa sulod. Pero ang ina sa kong mama, titingan daw sa ang kuan, ang bigil na. Nakarang Pastor, kaya arang-arang na kong pamino ay hindi na kayo sa kit, Pastor.
1: Okay, salamat kay Igan. Gikan kini sa Banisilan, North Cotabato.
11: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O si Ato Igana, Alexa.
3: Akong pasalamatan ng pagsikat ulit palit na kung maaaraw mo ba kay ang akong tiil kay nang nangaugas itang kanang kuan. Samad.
2: Naon sa day mo na samad imong tiil?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
2: okay.
3: Nangauga.
2: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
3: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa day ag-aplasan mo ga aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa tagom?
3: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung kaayo.
3: 5 kabuo.
2: Okay.
3: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: May good news!
7: Hello! Oy, unsa koy good news!
9: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
9: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Yes, o say atong ma-testify igan?
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi, ingon ko.
2: Oo.
3: Na ingon ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma, sa buntag. At pinaw-pinaw ko nung siyang iyan ko. Sakit na bukit kayo, sakit mangit kaya ng UTI.
2: Tinood,
3: Pagkini ha, na tingana siya kayo, wala na may sakit. Dito-dito na. Muna nga inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
2: Amen. Salamat, salamat kayo. Kayo.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Aside from school, what other activities do you do?
5: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
4: Oh, are you getting stronger?
5: Of course, the Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
4: Do you still take Vegemax nowadays?
5: Of course. Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
4: Oh, great. It helps you a lot, right?
5: Yes, of course.
4: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
5: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
4: Oh, thank you for sharing, Victoria.
6: Unsa may ato igan?
7: Ako po, itiskimo ni ang aroma.
6: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
7: Oh, nga-aplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
6: Wala?
7: So, ang katulang nga-aplas na mo, ang aroma.
6: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dan.
6: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka niyong pangalan, ani?
7: Noel Estina.
6: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
8: Surprise, Lola!
9: Hala, on siya na!
8: Happy anniversary, Lola, Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo
11: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
9: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
13: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
16: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo iatot sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
19: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur.

0: laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
1: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
0: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matagbulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
2: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga mags nga na atong nawok?
2: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
5: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sika mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
2: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
13: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naa sa tay signages, sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
2: Naa sa tay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan?
3: Oo, salamat sa mga naminaw garon. At sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubag ang kusog. Ang mga isod pinagi sa tabang usab sa ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kung doon ako sa'yo kamoy. Kasi nga dan sama sa mga isoon, gamit ka mo sa Minimax. Kay doon ay dakugig kayo ang gibot sa ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong. At katungulay mga umoy tagaan yung bagong gusto. Sige, salamat.
2: Salamat, Iga na. Salamat, uga glory to God.
4: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mangaon na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Flake of blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuega blend, jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
9: Kinsa di palihog?
10: Sakop ako ni Tony.
9: Ah, yes, unsa ato igan?
10: Ako ni ka testimony aning Digimax. Kaning ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa siminto sa iya balay na nabundak ni sa siminto. Muto pastor nakainom ko sing duha lang kabilog. Kaloy sa Ginoo, halin sa to sa karon wala na gid nagsakit. Tapos ang mga bata ko, amo ni ang ginapainom ko kung magsakit sanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong paka isa ko, yung tagaan ko ni Bradley B. Ay, grabe na. Tatay, naging tanahon tong ako nga pakaisa. Gin tagaan ko niya sing anong kabilog. Amura to, gin haplas ko. Gina-oxygen ang bata, pastor. Ka taon-taon na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
9: Okay, Igan. Salamat kayo, Igan.
11: Unsa may ato, Igan?
12: Ako po, testimony ang aroma.
11: Aroma, yes. Gagamit ka aroma.
12: Oh, haplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katukatol, importante yun kaya nalipay yung wala po.
11: Wala?
12: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
11: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
12: Sa Ginoo, Pastor Danis.
11: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
12: Noel Estina.
11: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
13: My good news.
7: Hello, oy, unsa koy good news?

0: Tao pa, basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
1: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Si kagawad o kit ba ni?
3: Oo, Pastor.
2: Kagawad o si ato kagawad?
3: Nagsalamat ko sa Ginoo sa Bikina tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga giugahit. Oo, yun sa ako nga. Unsa may makatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Nagingan ako nga na ako'y tambal nga Bikina. Nagkuha siya doon kabuog. Yun siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kabalik siya pagkaadlaw. Nagkuha na po doon isa. So, mauni, Pastor, salamat ko sa ato produkto nga Bitimak kay makaayog yun.
2: Salamat kagawad, salamat.
4: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Maray. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Everybody line up!
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
6: Na, apari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no?
10: Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Kinsa ni palihog?
4: Si Lucy Alastra.
3: Nag-inom kag Vegemas kay adun na kay gibati sa lawas?
4: Oo.
3: Unsa na imong gibati?
4: Kaning mo tagid bitaw?
3: Dugay na nga imong giantos.
4: O dugay na mga 10 anyos bitok mo ka pa Vegemas pa na tumar.
3: Oo.
4: Nga nihilo na kung ka. Kala na ni undang mong sugastol kung makaayo sa diyan ni undang mong sa pagtumar ni balik man na. Ni balik na pud ko kuan.
3: Inom. Okay. I-maintain siya igan pero at least karon nawala.
4: Kung wala na siya, ibalik ni Sir Tomar.
3: Okay, salamat kay Igana. Salamat kayo.
5: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
0: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon kay ako furog ko ang aroma kay ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang ka beses sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
4: Ganahan ka?

0: Printing services.
1: Sa dugang kasayuran, agtuala nga ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Gana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hala! Kagawa pa ko dahil mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
2: Na, apari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kaningdot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pagserbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Kinunga, nga sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radio Kay Bida.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Mangaon na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: May good news!
8: Hello, oy, unsa koy good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Kinsa ni palihog taga-asa?
15: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbuhanan.
14: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
15: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
14: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
15: Nakoy arthritis.
14: Na-arthritis.
15: O, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
14: So, igan, okay na karun. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
15: Tulog ka adlaw.
14: Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka, humang ka na kapra sa atong aroma.
15: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
14: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
16: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
19: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya. Kita usap mabuhi o ban kaniya. Dili mali itayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s,

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Lu, nganong katakiang ka man?
3: Sakta tayo, hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, orsa na lang tambal akong itambal ni ene, apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil, ang pinagpalang nana.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: May buntag din mo diyan, kaibigan.
6: Good morning, Boston.
5: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
6: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hatad.
5: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron?
6: 26, Boston.
5: 26. So, paliyog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
6: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katulang di Max Pito kabuok.
5: Imong gipatuluan?
6: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok, ako ang isa na salad. Ya, dinhen sa doktor, mayon ang doktor nga kana daw maglaplap daw siya og kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw ipahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
5: Oo.
6: Ya, na si mama gikan man si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video man isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya, maura to ako ang ginamong pito so nga ginahaplas.
5: So okay na siya. Napali na katong sabad o na kuha na siya? Nauli na?
6: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
5: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
6: Oh, dako kayo ang alibyo, Pastor. Natutulad din siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
5: Glory to God.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: May aga, Igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon, Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang na subong wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon kay ako frog ko ang aroma kay ako isa nagapanguma nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
11: Surprise! Lola!
12: Hala! O
0: siyan na.
11: Happy anniversary, Lolo! Lola!
0: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
0: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
12: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
13: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, o barato ra.
14: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
6: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pagserbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apan unsaon, asa ko mo at kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Ayos sa kabijimax ni.
9: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa papatyak mama mama.
8: Mo na ingon ko kanina nga ang Vigimax sa ayon sa tanungan sa imong anak. Kanito po.
9: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kapalo magpaligo pa. Kan magmadok pa ka. Sudan yang dalungan og tubig tapos ningon din ako mama nga advice nito niya nga butangan lagi Vigimax gigapaho naman to siya pa. Yan, oh, yung dalungan. Ibubuan na mo isa din. Mo din to, nagnay ng gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana. Kay hilo pa. Oh, mura to. Kato, mga taod-taod po to. Kinabaho naman to sa iyang dalungan. Tapos, mula gito, Vigimax, isa rin yung kabubuan. Yurot yun din akong isa kakapsul sa iyang dalungan niya. Iawas pagaling uban.
8: Kausal lang yun yung mag-iuban?
9: Oo, kausal lang.
8: Sa paikwan, kung
9: bana na? Oo, akong bana na ito, od, ganing. Mawagya po ito niya, nailikaman siya sa kuwang nga, nag-ihilagi daw po siya ang dugo. Bagulang po, tapos, mo rin ito, nagpaikwan ni Vigimax, then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuwan daw ko no, sakit daw ko no kay panghili, nakaihi daw ko no rin siya tibugol, na dugo naman ito, rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, maski pa, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno. Pero lami na daw sa paminaw.
8: Pili na, ano, wala kayo
9: po dito. Wala na.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Irisa Gaga Kulunya. Rock Tres Kulun Balincia City. 73.
3: Gagamit ka
2: ano? Oh, gagamit ko.
3: Hindi na
2: sa oran nagkagamit ko. Nilulian mo ko. Palit ko kong utro.
3: Sa higibati ko.
2: Kana mang kuan. Kanang high blood. Say na diabetes gamay. Ah. Kung sa pangkapuyong ko, dali, nuulian man.
3: Mayingon din mo sa BGMAX.
2: May salamat kayo sa kuwan kaming BGMAX nga nuulian ko sa kong sakit. Salamat kayo, sir, ha. Sa wala pagkasulay, maayo kaming, kung mahimo, magpalit ko mo aning BGMAX kay makaayo din sa atong sakit. Makatabang din pag-ayaw sa ato.

0: Oh, sa may ato igan.
1: Ako po, eskimo ni ang aroma.
0: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
1: Oh, gaplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
0: Wala?
1: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
0: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
1: Sa Ginoo, pastor, dami.
0: So, igan, salamat kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
1: Noel Estina.
0: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
2: Aside from school, what other activities do you do?
3: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
2: Oh, are you getting stronger?
3: Of course. The Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
2: Do you still take Vegemax nowadays?
3: Of course. Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
2: Oh, great. It helps you a lot, right?
3: Yes, of course.
2: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
3: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
2: Oh, thank you for sharing, Victoria.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: mare, gahinuktok mali ka diha.
1: O lagi mare, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Rahap-rap po kay aroma na eh.
4: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
3: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
4: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangul-ngul.
3: Oo.
4: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal
3: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa ginoon ay ah.
4: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iho, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
3: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
4: Salamat kayo.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: So akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
13: Sukad karon, matanghamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
15: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkahimo! Mahal nino!
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitnaayo!
15: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
13: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasab tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
15: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Numero 1 sa balita.
18: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
17: Numero 1 sa serbisyo publiko.
19: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
17: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang
2: 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni
20: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
21: Magkalingawan sa Bukidnon.
2: Radyo Kaibigan.
22: Mo 98.5

0: mo.
1: 98.5
2: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan.
3: Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
2: 90s.

0: Radyo kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Palipalayla og taga-asa.
3: Tagasod, nagatagom.
2: Tagom, yes, apatayon igan sa pag-testify.
3: Ako si John Yanon, 5 anyos, ako paminaw ang inyong programa sa radyo.
2: Okay, salamat igaayo.
3: Sa ko kay Srok Pastor, liman ako kato, niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
2: Uy, salamat. Tulo
3: na kabutilyang, tulo kabutilyang bigama ka kung napalit.
2: Okay, igan, sir.
3: Niya itong isang gabi, kasakitan ko siyan, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong bitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
2: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom ato, tapos naayor yung sakit sa imong tiyan.
3: Usara?
2: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
3: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
2: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
3: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
2: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan, Paliog.
4: May good news!
5: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
4: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
2: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
8: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
2: okay.
8: Nangauga.
2: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gi-kuan, no?
8: 4 years na ako na sa giyam din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
8: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
8: 5 ka buo.
2: Okay.
8: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
4: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
5: Oh, hikala! Di na kamuat to pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasap tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasap tay docu document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Heart, humanadyod ang atong kasal. Ang imong gisaad na ko, ha? Nga magbalay ta. Aha man ka, ha, tano? Mangita og muli out, ana. Heart, I love you.
14: Dear, ayaw nagkabala ka. Kaya nakaplano, nagana. Dear, I love you too.
15: Maratong atok ba ang inyong gipangita? Adto na ta sa Maramag Roofing Supply.
16: Sa balay.
15: Maramag Roofing Supply.
14: Anda mo estimate, mo layout, og mo construct
15: hangtod sa paghuman sa balay. Nga kumplito na, busa sa atop kabarato, nindot og durable. Adto na sa Maramag Roofing Supply. Sila nagatanyag ni ining musunod.
0: Colored roofing, steel truss fabrication, Duratile, rib type, ceiling cladding, steel deck, roll up door, ridge cup, gutter fabrication, metal paring, C-fire lens, 2x6, 2x3, 2x4, GI og BI, angle bar, flat bar. Mahimo usab sila stainless na tangke. Maramag Roofing Supply. Pwede ninyong bisitahon sa ilang Facebook account, Maramag Roofing Supply. Nakipanag-iyahan ni Mr. Well Awood o contact sa 0935-89-23027. Inyong giulat. Adto na ta sa Maramag Roofing Supply.
15: Maramag Roofing Supply.
11: Ayaw na pagdugay-dugay.
16: Ang Maramag Roofing Supply na himutang at banggayod sa Municipal Hall, Purok Size, Anahawon, Maramag, Bukidnon.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni at ni.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
11: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili po siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na ingit siya kabarok. Dayon, gipalitan ako siya BG Max na sa atong niatong maramag niato ko. Karon, kaloy sa Ginoo, naulian na gi sa Pastor, makalakaw na siya na tingalan na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya siya na naning kamot nakalakaw siya.
10: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
11: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya sa potassium.
10: Ah, okay. Karon, okay na siya?
11: Okay na siya ron, Pastor. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
10: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
11: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon dun, Carlos.
10: Salamat ka, Igan, ha? Salamat.
12: Ahaplas po ka aroma na eh.
13: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
12: Okay. Duha ka aroma, okay.
13: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
12: Oo.
13: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
12: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol si imong tiil o nakatulog kag tarong.
13: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
12: Salamat sa Ginoo na ya.
13: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
12: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
13: Salamat, Iwi.
14: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ako, magastuan nga anniversary, uy.
8: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
14: Dahil, uy, mura magkatapal ko ani nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
14: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
15: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
16: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan. Your
1: number one radio. May buntag. Para ilalang ga kisang ngalan?
2: Isla Jabelia.
1: Na hospital ka lang ga?
2: Ako dahil itong bata na pipipipi sa hospital.
1: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
2: Nakuma.
1: Nakuma ka? Nga kung nakuma ka, nakay sakit o unsay na itabo di ay sa imo?
2: Nadaan sa computer.
1: Sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
2: Oo.
1: So, sa dahil na itabo?
2: Nag-inom na kong bigyamak. Naunian ko.
1: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa hospital?
2: Pulo kaadlaw.
1: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
2: Oo.
1: So, likay nagdulag computer?
2: Dili na.
1: Dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Kay Jesus.
3: O sa may ato igan?
4: Ako po, testimony ang aroma.
3: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
4: Oo, gaplas ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katulkatol, importante yun kaya nalipay yung wala po.
3: Wala?
4: Ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
3: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
4: Sa Ginoo, Pastor Dan.
3: So igan, salamat kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
4: Noel Estina.
3: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya. Kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Yes, akin sa ni palayog.
9: Igan best paler ni Pastor.
3: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
9: Kalang mag-testimony lang ko sa bitima dito Pastor kasi igan apindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
3: cellphone. Okay.
9: Nako.
3: Yes,
9: Yung apo ko no, kala na ang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit o bitima sa kabuok. Ilum ko nung nag-bitima ang iyang apo kay pitin-skita o piyan. Limag-limag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidalada nila hospital, tipak doktor ni iyong kunong doktor nga. Sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko nun...
3: Appendicitis ni Buto? Yes.
9: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala po nun makamadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, yung kunong doktor nga, ay tigpaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tigpaminawan, may ganing broma mi sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipon yung kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og kayo kay kung wala pang bitimak tingali patay na iyang apo kuno Pastor.
3: Okay, salamat kay Igan, ha? Salamat Igan Abid.
0: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod, pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
4: Fuego Blend Chili Paste! Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste! Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Surprise, Lola! Lola!
8: Hala, onsya na!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay mga t-shirt, oh!
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo?
9: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
8: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kaayo.
10: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
11: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Rahaplas po ka aroma na eh.
14: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
13: Oh, okay. Duha ka ruma, okay.
14: Hindi ako rin ako, nindos giyo ka ay nagunuman itong nangulmul.
13: Oo.
14: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
13: ka, okay. So, imong punto na ay, nangapras ka aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
14: Oo, oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
13: Salamat sa Ginoo na ya.
14: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na akong kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
13: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
14: Salamat, Iwi.
15: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
15: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: Ah, yes, akin sa ni palayog og taga-asa.
17: Ako na si Nanay Ima.
18: Ah yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
17: Pastor, dako kayo kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainom kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, kong likod, di ko katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gigimak, dako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog kong kabuk ako na inom.
18: Okay, kanay mong gibati, kanay mong gibati na si mong lawas, tataod na yung nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkatulog.
17: Manon kayo, Pastor. Oh. Manon ragyo nga. Ngayon galit ko ng Pastora nga. Ikaw naman ako ni Grisun. Salamat po sa inyo na ako. Kapag ulit ni tayo, Pastor. Di ka mama. Di palit na nga ako. Bigi mak. Ay, Jesus. Ano nga rin siya. Ako ganyan. Sakit nga kayo. Ako banyo kayo. Ako mga bukton. Akong ulo. Nga di ko katulog.
18: Oh, okay.
17: Kapag inyo na ko, Pastor, mga upat kabuhok siguro ito na inong nako. Ako kasi pasalamat si Ginoo. Salamat na kayo kong tulog. Nga di nagaling usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko siya akong katulog.
18: Okay. Patay, kanang imong gibati ka na ito, duga-duga na nimo na ang gibati kanang di ka katulog?
17: Duga-duga na niya, Pastor. So, dito pa ko sa kuan. Lanaw, katagalanaw mong ko. Di kuha mong ko ni Pastora Grace ako mong unang bata.
18: Ah, okay, okay.
17: O, nalakon rin sa kampuan.
18: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
17: Salamat. Kayo ko sa Ginoo God nga pagkainom na ko pa, sir. Ito, Gris, tagpila ko na, Gris, na magtigong ko. Palit ko ko, ana. Lamig yung kayo kong tulog.
18: Okay.
17: Kinsa mo kayo kong namatulog, maayog yung kayo ang bigimak. Ay, akong edad, 63, pero karon mura na kong kabataan. Pag-inom na ko, ang bigimak.
18: Okay, salamat kay Nay. Salamat kay Nay.
19: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Bakit siya pala yung taga-asa?
1: Si Lord Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pambahanan.
0: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
1: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog
0: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
0: O si Ato Igan na Alex.
3: Akong pasalamatan ng pasikat, ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad ito ang kanang kuan. Tamad.
0: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
0: Okay.
3: Nangauga.
0: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
3: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
3: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
3: 5 ka buo.
0: Okay.
3: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan?
4: 90s.

0: akin sa Nipaliog.
1: At hindi ang saripan eh.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Nagtulant ako sa doktor. Di makatidong ko nga magkalit o Biginax. Tulang kabuktas na dali. Naarang-arang na ba ko? Wala na ko nakaatid sa doktor. Salamat, kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Kinsa
0: Nipaliog? Kinsa Nipaliog?
1: Hilda Sarita sa Alamid.
0: Sa Nipaliog?
2: Ikaw na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
2: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa Bisimak Doktor kay Ugot kaya kong ipon bag. Hindi ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
2: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag.
2: Oo. Oh, hindi ako.
0: Nawala ang sakit.
2: Nawala po ng ubag, Doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan Bering, Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bering, kasi ato Igan Bering.
0: Asong mama Igan Bang, yung guiter bito sa Liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na, pila kabuk yung nainom.
0: Nakapalit nang ko diya, o isa kabuk
1: niya. Isutiliya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya, inom.
1: Inom, no? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oo, muana lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutilya na po diyan sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po yung retail diyan. Okay.

0: kan indani.
1: Ayes, igan palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidogdogo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka, kung saan ay ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Po. Niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya iyan napalit karon kay wala na dyan. Lisbak tub na ang iyang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaga, lakaw-lakaw na.
0: Pastor, igan indami.
1: Yes, igan indam.
0: Ako ba na, pastor? Kung ba? Bide.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dahil?
0: Iyang trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Uligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya og duha ka buok. Niya, pag abuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayo iyang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.
2: Hello.
1: Yes, akin sa ni Palayog.
2: Eh, Igan Bering ni Pastor
1: Dan. Yes, Igan Bering sa ato Igan Bering.
2: Asong mama Igan bang yung guiter bito sa liog kay nagamay na ba ya?
1: Ay nagamay na. Dako ba kay yung guiter sa una sa liog niya?
2: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na pila ka buk ang nainom.
2: Nakapalit nang ko diya og isa ka butilya.
1: Butilya. Yes.
2: Anam-anam nun niya inom.
1: Nom? Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
2: Muana lagi ko diya, Pastor, kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo butilya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya.
3: Oh. Sa di paliog?
4: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, nag-inom ko Vigimax.
1: Ayun.
4: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
1: 444?
4: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
1: Wow, Lord to God. Kaniadto.

0: Dako na gyud pastor nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya diri ra sa bigimak ni ubos gyud pastor.
1: Ubos. Salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani.
0: Pruni Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
1: Pruni Sarador ni Baliog.
2: Igan na ni Dadaw.
1: Dadaw, igan Dadaw unsay adto?
2: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa bigimak pastor kay ubos kay akong ipon bag inna ako. Nawala din ang ubos.
1: Ano bag imong ipon?
2: Oh.
1: Tapos, nawalan hubag.
2: Oh, gitna ako.
1: Nawalan sakit.
2: Nawala po ng hubag, pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak sa, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos siya, wala na yung sakit ang tiyan, mayon na. Pila na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na sa kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng mundo, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. And gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kunin siya ka ng energize siya. Gani, mapunti ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: kabalaka. May kabalaka.
1: Ako, sa nakapamatuod yun, sa kaya sa Ginoong, ginagin ito na kanina ng Bibi Makpastor, katulad din sa tubig na mo, damay kanding na, daghan kayo niya kay gilayog man sa mga kanding na akong hero, madakosan kayo akong hero.
2: Oo.
1: Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok lagi na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakmang din siya, napipag din niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid akong ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding.
2: Oo.
1: Oh, pero salamat gid niya. Pagkauman akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon niya. Yung siya nagtidam, kaya kayo na nga Bidji Mac, diya akong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o Bidji Mac, daw gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala agad maunsa.
2: Okay, so,
1: o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangan yun si Ginoo.

0: Sa ni Palihog?
1: Iguan na yun eh. Dadaw.
0: Igan Dadaw. Unsay adto?
1: Dadaw Marlon. Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo, ginna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong naman sa doktor ang iyang sugar, namin naman kaya ang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-ulidayon mo, gikan sa doktor, nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga, natisin niyo nagpalit dito ni Igan Choki. Nagpalit po, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong dito tumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ko sa Digimax, kasudan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, kasudan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, kasudan, yung kalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, sir.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Isa ni Palihoga.
1: Ginisel, si Maya.
0: Oy, Iganisel. Kamusta man, Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, pastor. Nagpadayon patingali o dolo o nana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa
0: ang gudimang, pastor. O sa ng antusin mo si mong totoy ang matulim mo nagubag o gatulo, ganana?
1: O ano, pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka paan to? Dalaga ka hangtod nga namin niyo ka o nakaanak o tulo?
1: O, wala niya matutoy sa akong tulo kaanak, pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana?
1: Bahok man, pastor.
0: Ah, bahok ang gatas sa gawas. Bahok ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kuan pa, ito, kami napulok pa kabuok pa, sir.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping siya, ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ko nga din, pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas ko ito. Kibati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa ginawa, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagabas.

0: Kaysa di Palayog?
1: Turin Mingbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sumunin yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tungi, sulayan, nalaginam ko. Usalan, Diyo ka, Max. Natingala lang ko, kaya nawala naman, nalaginam akong gibati. Tungod na tungi, yung nakuha, usalan, Diyo ka, buong kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang Diyo sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o on sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gutman guro to siya.
0: Oo.
1: May uli sa pare, nalupog, nuspad kaayo. Nga, grabe kay kabugnaw, ang lawas ba? Namorin to nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang di pa yun ang abijibak, nga duwa dito ka buo, kinahatlog dito ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian dito siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O nga, nang luspad?
1: Oo, pati para, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong di pa yun ang abijibak, nga duwa ka buo, na plaza na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor, nakatulog.
0: Duwa lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako, dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang G-Max.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Lynn Ramirez diha sa...

0: siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, gen.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako.
1: Di maximum ang nasa uli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance yan kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibir di Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anli og nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: akong mga apo, mga UTI, takip patiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumagbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay gigkang na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oo, gabaligya, Pastor.
0: Tungod
1: kay dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Lionel Casordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Casordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digi Max, Jordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digi Max. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba, sina kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor, na yan, kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o ga Digi Max Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Pastor Dan, si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya thank matayon o admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please, Pastor, sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, Egan.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taabi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga naon sa iyang tiil nga nagubag man? Naon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag daw ito, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oh, itanaw na rin sa doktor ang iyang sugar, dami naman kaya ang iyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabilib lang po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga, natisin niyo nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit po, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis na sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti si Manuel ko sa Bikima, Pastor, sa kung pwede ka kong ikot, pangkating karula. Apla sa lang kung Bikima, pwede ko si Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero nung sabay ko kita, Pastor, wahagi lang kapag-kapag kong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: O, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan mo, Pastor. Gagabuok.
0: Duha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
1: Naayo na, Pastor. Salamat.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisagitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang kiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe, layo-layo, bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga unsa kay ito murag kapoy unsa to murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas mangod to, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya kapoy kay siya lawas murag nagpulang yang mata sa kakapoy sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya gipainom na ko siya og kuan bigi max then gipapahulay og kaugma nakalampas na pud siya.
1: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energized ni siya. Gani, mapunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Sa Dipaliog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Del
0: Sur. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ikuan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.
2: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng siyang pastor.
0: Ah, sige, Igan, palihog.
2: Ikan sa nagkatumbalon, pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng siyang ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o gigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos siya, wala na yung sakit ng siyan, mayon na. Pagladula na siya.
0: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
2: Isa na kakapsula ni painom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
0: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
2: Taga katumbalon sila, pastor.
0: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
2: Oo.
0: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
2: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo bagong botora sila.
0: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
2: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas ng udto, pastor. Ika, gumahan.
0: Oo.
2: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, pastor.
0: Oo.
2: Pag abot niya, nagitainom na ako siya. O kuan, Biggie Mac. And gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
0: Salamat siguro kita itong mga Biggie Mac Plus Manggoda. Kuhanin siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na kuugdog ang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Kanlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may atong masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Sige mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan ang gusman guru to siya.
0: Oo.
1: Ni uli sa balay na lupog, luspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnawang yang lawas ba. Damo din to nga ako siyang diaplasa ron sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Nya murag gipalingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom og bijiwas nga duha jud ka buok
0: nga hatlok jud
1: ko.
0: Oo.
1: Minutes pa to, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong gipainom og bijiwas nga duha ka buok nga plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang Gijimak.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha. Sa...

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waula ng Del Sur.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, ginagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.
2: Lian ang kasudan.
0: Taga-asa?
2: Lurugan kasudan.
0: Oy, taga-lurugan, Lian. Ayos, o si Ato Masulte?
2: Magpasalamat ka sa mga Diyos.
0: Pasalamat sa Ginoo sa BG Max. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
2: Nagkalibang dugo.
0: Nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
2: Pagtaod na, Pastor.
0: Ay, taod-taod na?
2: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
2: Dugo yun sa puro, Pastor, na yung ikalibang on.
0: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o BG Max Plus?
2: Yes, kaibigan.
0: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki imong nainom? Onya, nawala na?
2: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
0: At tulon ni mo kayo.

0: Magtestimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Pian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Pian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o bigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ng Pian, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na sa kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas ng mundo, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ako siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Kaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: palihoga.
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib? Patag
1: alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak pastor ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalakpa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O siya. Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Eh nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas. Ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Gamay na lang kayang katol-katol niyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si?
1: Igan imay urungan.
0: Igan imay urungan. Lower pataga.

0: ¿Quién sabe para yoga?
1: Liceo,
0: Oy, Igan Liceo, kamusta man Igan Liceo?
1: Magpasalamat lang ang pastor sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagkami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax pastor, nagpadayon patingali o dulo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo pastor, nanaa ang Bijimax pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si mong tutoy, ang matulimo na gubag o gatulo o ganana?
1: Kung ano, Pastor,
0: kami tugod
1: pa sa
0: 19
1: pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka
1: pa ando. Wala ka po
0: ang anak. O, dalaga. Dalaga nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala ni makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus to. Kung ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo. Oh.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo. Tapos, ang mulmul kayo siya. Ang pink-pink siya, ang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40. Tapos, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antukan na din, Pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas ko ito. Kabati mong lalag sa pitas. Pero wala po mo kuan, Pastor. Kay
0: lisod
1: tayo o wala tayo ikipatino. Gato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisil. Taga.
2: Saan ni Paliog?
3: Igan na yun eh. Dadaw.
2: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
3: Dadaw Marlon.
2: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa Bijimax Pastor kay ubag kaya kong ipon bag. Ina ako. Nawala din ang ubag.
2: Ano bag? Imong ipon?
3: Oo.
2: Oh. Tapos nawala ang ubag?
3: Oo. Oh, ina ako.
2: Nawala ang sakit?
3: Nawala pa ng ubag, Pastor.
2: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong dito na, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo ito gino, karong buntag, ato ng tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo ito gino, naulian ng tao, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mamay, alam, naghahan kayo dito na ako. Mo, tingawi ko na pagdahil sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy ko sa karon, hindi na lang yung adto sa hospital kayo. So, hospital na lang yung tapo kayo naghahan ng dugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Adlar ako, palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Dios.
0: Naayo gayo dati.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na?
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, nga. Duha na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: sibirin mo si Lini sa Purok Mes Balinsa ko sa Sardade. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo Gipitasyon. Isa po ni Kata sa Ibigan. At doon naging bulan manggod. Pag anji na mo diri nagluya ni siya.
1: Okay. Nga nagluya man? Sa Igibate?
0: Pero nag-inom na siya o Bigimas. Nga nangapana ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Bigimas o ganang aroma. Di pa kuan niya. Haplas. Ngayon talagay sa Ginoo. Karon kayo nang nilaan na po mo diri sila. Birthday po niya. Nagsisintaan niya sa Kutaro. Kaloy sa Ginoo. Maayon na di kayo ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan niya diri sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Lord, loud and clear ka.
1: Kasi dito ang fix address, Pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakarnaw ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karon, Pastor. Nag-anag sakit, ang Andre karong nga-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay sa Domingo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa ni tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ka kapsula akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat kunya, sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba pag balik yang hilanat. Kunya, di wanan ko referral kay i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon. Na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo ginuo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay Pastor, wala ko siya pa-admit ako sa gidala diri sa balay. Iuli ko. Ipa inom na ko na ko sa Bigimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong tambal.
0: Amen.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikuan na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa Bisimap Doctor kay Ugot kaya kong ipon bag, hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, Doctor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na diyan?
0: Yung trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba? Iguli gikan sa balay, gikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayang rawas. Pag abutin sa balay, halos murang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha ka buok. Niya, pag abutan din siya nga lang, hindi ko na kayang paminaw. Murang tawhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: ayang indani.
1: Ayesa, igan palayog?
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Nga, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo, nga, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Nga, mo rin itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na kasilya iyan na palit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Pastor Dan.
1: Yes.
0: Iga Normani sa Mailag.
1: Iga Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: kayo. Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Dinakabitin ko na magkalit o Digima, tulang kabuktas na dan din. Na arang na ba ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Pastor Dan, si yes. Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Doha sa buntag, doha sa gagabi. So, pati sa udto, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayon o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the pastor sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo. Okay, igat.

tanan, di maya o pungo. Kani mo nagagika ng kalipay kukuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o patidunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang tapos, nga mudawat sa pagdaig na ikaw ang among Diyos.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibate, Gabiti.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagkanang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, ah, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani, Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uwian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Si Maxi agad ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Ni Alibio, big pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Ang Liog, nga karoon, ni kupos-kupos na gid pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan, good pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magpawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha?
1: Oo, oh, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Ganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita
1: diha? Kasi muna sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gukman guru ko siya.
0: Oo.
1: Uli sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Niya, grabe siya kabog na wang iyang lawas ba. Na mo rin ito nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na mura, giparingot siya, nagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwak nga duha jud ka buo kay nahadlok jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O diyan nang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Niya, akong gipainom ang bijiwak nga duha ka buo kay plasa nga ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang Gijimak.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Sa Nipaliog?
1: Ikaw, Nene. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo. Yes, akin sa Nipaliog.
2: Igan Diring, Mr. Dan.
0: Yes, Igan Diring. Sa ato Igan Diring.
2: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog. Kaya
0: oo.
2: Nagamay na ba ya?
0: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
2: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
0: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
2: Nakapalit nang ko diya. O, isa kabuk
0: niya. Isotilya.
2: Pastor.
0: Yes.
2: Anam-anam lang niya. Inom.
0: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
2: Oo, oh, muana lagi ko diyan, pastor, kung magpalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuhan sa Bascos Pharmacy. Naya po yung retail diya.
3: Pastor Dan, yes. Si Igan Normani sa Mailag.
0: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
3: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong ipa-double dosage sa Vigimax.
0: Salamat kayo. So, okay na siya yung
3: ubo. Dosage, yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong ipadaghan o inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo, akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang Vigimax.
0: Yes.
3: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
0: Glory to God. So, wala na siya matayon o admit. Salamat
3: please
0: kayo.
3: Please, Pastor, sa
0: Vigimax. Yes. Yes, salamat
3: thank
0: kayo.
3: You,
0: okay.
4: Iyan ang kasudan.
0: Taga-asa?
4: Lurugan, kasudan.
0: Ay, Tagalurugan, Lian. Ay, yes, o si Ate Masulte.
4: Magpasalamat ko sa Vigimax, Sir Dan.
0: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
4: Nagkalibang dugo.
0: Nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
4: Pagtaod na, Pastor.
0: Ay, taod-taod na?
4: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor, Almoranas?
4: Dugo, yun sa puro, Pastor Dan, yung kalibang on.
0: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Vigimax Plus?
4: Yes,
0: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
4: Oo, nawala. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
0: At tuloy ni mo kayo.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen, adalay ko ng Diyos. How great thou art, O Lord. May buntag mga pinanggan na ito mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang ang Musika. Aning adlawang Domingo o gapit sa 21, aning bulan sa Hunyo 2026. It's a Father's Day, mga kaibigan. O salamat sa Ginoo, banta-banta, sulod sa 2 ka oras. Sa pagpaminaw o mga minsay, pinagi sa alawiton o sa balang pulong sa Ginoo, aning Father's Day, mga kaibigan ko. Kamusta mong tanan? Labigis lang mga amahan. Saka espesyal nga adlaw lang kanako tungod kay ang celebration ng adlaw nakafocus ka na itong mga amahan. Pero ang pinakamodilong amahan, mao mismo nga tumbuhin nga Dios, Ginoo Hesukristo, mga kaibigan ko.

Sa gihapon, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Og live ta sa itong Facebook account, Dan El Evangelo. Osbon ko, Dan El Evangelo. Maayong pagpaminaw di ay, diya sa sagbayad, Bohol. Kuya, pwede padala utro imong mensahe igan, imong comment na wala man. Ni lokso man og kalit ni saka sa taas. And diwa sa bayan Bohol, kayong tanan may maayong buntag. Og to Kuya Francis Rap Dinopol Yemet o Barangay Radio. Pagkataom sa awit mga kaibigan, ang atong Diyos, ang gamhanan nga Diyos, yung may nagbuhat sa langit o yuta. Maayong papaminaw ka nga kagawad. Orlando Karistia diha sa Nabaliwa, Pagantukan. Pag-usap kaibigan nga Roslyn Labadora Campos. Pato pa niya Happy Father's Day sa Emuha, Pastor, o sa Kuang Bana. Sergio Campos sa Barangay La Gada na San Francisco Agusan del Sur. Roto Gada. Kaibigang Raquel Romero Balaba may buntag diha sa Jinsan. Kanyang tanan diha mga Romero. Maay-maay buntag. MyFM Digos Radio Sapol is now already hooked up. Salamat din kayo, kaibigang Angelo Vlog Ligaspe, sa consistent nga nag-hook up ka to every morning. Salamat din kayo niya sa'yo ga-hook up. Salamat din kayo, Angelo Vlog Ligaspe. O ba, 95.1 Radio Sapol diya sa Digo City. Exxon, by the way, ang atong programa na kaukap kini sa lalaing mga radio stations. O ga quickly, ato kini acknowledge mga kaibigan ng atong mga partner station karon na kaukap na pod ka nato ng mga orasa. O ga salamat din kayo mga partner stations. No, nalipay kayo kung saga signify ka ni ka nato nga nakaukap na ang atong programa diya sa inyong istasyonan ni mga orasa, mga partner station ato. Salamat kayo Chill FM Kabanglasan. Matod pa Pastora, good morning. This program is now connected sa Chill FM Kabanglasan. Salamat kayo atong station manager diha sa Chill FM Kabanglasan. Salamat kayo kaibigang Baliado. And

0: Berry. Nagunda ka niya nga nakasignify ka ni kanato nga nauk ka pa itong programang Pinagpala Musika diha sa Power Radio Vernoy Bamis Amis Oriental. Salamat kayo. Amusab diya sa Radio Kamayorian Gasurga del Sur. Nakauk ka pa itong programa o ang Barangay Radio Bistik City, mga kaibigan. Amusab diya sa Yellow Line FM Pangantukan Bukidnon o ang Tribal FM San Miguel Surga del Sur. D1 FM Marihatag Surga del Sur o ang Sunshine Radio Butuan City. DXRM at Agbina Surga del Sur, Heart FM ang Radyo ko Kalilangan Bukidnon, Chel FM ang Kabanglasan, o ang C102.1 FM ang Kagwait Surga del Sur, ang ICE FM Wao Lana del Sur, o ang Real Betrayo in Og City. DXGE Claver FM, diya sa Clavera Surga del Norte, o sa mga kaibigan sa Metro FM Rosario, og ang ato partner station diya sa Gipus ang Barangay Radio. Mausabing soon ang ato partner station diya sa Calamba, Misamis Occidental, nakaukap na nato ang DXMMFM My Radio, mga kaibigan, og ang Infinite Radio Tandag City. Radio ng Masa, Maasim, Sarangani Province, og ang Radio Bandera General Santo City og Radio Bandera Kidapawan City. Of course, diniusab sa 98.5 ang Radyo Kaibigan ng Valencia City. Osmond ko, adlang Domingo karon o Father's Day, mga kaibigan. Maglipay ta mga amahan, aluyo sa lalaing mga kabugaton sa kasing-kasing. Happy Father's Day kaninyo, mga amahan. May buntag kabigang Maria Cristina Ayuban, sis, may buntag di akanimo. Matman ni Happy Father's Day, Pastor Dan. Salamat kayo, sis Tina. Andres Atienza, Maria Magpitan. O gamausap niya kaibigang J.J. Puntilingo diya sa Qatar. Thank you for watching. O kang Arlene na sulatan di Lacerna. Benji Lacerna Cardosa usab, maayong buntag watching from Poblacion Lantapan Bukidnon. Diya kanimo may buntag. By the way, may buntag diya sa kabisita ta kapon igsoon diya sa Dagumbaan katong Osaka sityo. Medyo nalimot lang ko sa pangalan sa sityo. Pero diya ta aron ubanan ang pamilya sa ilang kasubanan sa pagpanaw sa minahal sa kinabuhi. Salamat sa mga kaibigan na mitagbo ka nato o kanyong tanan diya maay buntag. Loud and clear diya ang 98.5 Radyo Kaibigan sa mga dapit sa Dagumbaan. At ang oras igsoon karon 12 minutos makalipas ang alas 4, mag-ampo sa tamang kaibigan. Atong ihalat sa Dios kining atong pagwanuban sa kanginan. Ubanik sa pag-ampo karon na mapasalamaton ako amahan ng nagaduol kanimo ning laing mataw mga buntag yung maghihatagan ni kanamo. Salamat Ginoo sa imong pagpukaw katabugikan sa pagkatulog. Ang imo pagbantay kanamo sa imong pagpahulay. O pabanin mo kanamo sa milabay ng adlaw. O karon salamat sa grasya nga kami na po niabot aning adlaw. O sa kaadlaw nga asa isilibrar ang paghatag pa sa dunguga, tribute nga to sa mga mahan. Ikaw ang pinakamodilong amahan. Amahan nga di mo pakyas ka namong tanan. O salamat Ginoo sa tanan nga ni amahan sa makanimo. Nga mong kadangpan sa nang panahon. Amahan nga di mo pakyas ka namo. Amahan nga naas ng dapit. Amahan nga labing gamahanan sa tanan.
1: years.
0: O karon kauban sa libuang tipaminawan yung programa Pitagpala Musika. Nga naminaw sa laing mga radio stations. Nga sa madungog kini mga programa. O bisag-usab sa Facebook Live. My birth. Among ginabayaw, ginatuboy ang imong bala ano buing pangalan. Salamat yun o. Dalay gun ka o Diyos sa walay katapusan. Imo ang tanang dungog, imo ang tanang himaya, Ginoo. Salamat o Diyos. Dalay gun ka sa walay katapusan. O karon, anya kami, anda na po duminaw. Sa laing mensahe gikan kanimo, ako pag-ampo, Lord. Amo na po kang madungog, makikisulti ka na mo sa mong kaibulungan pamagi. O gamaminsay, ngayon mong ipabot ka na mo, isip mga pagbadlong, mga pagpainumdom, mga pagtuluna at umagiya. Amo ka taga ang dakong bili sa mga kasing-kasing o sa mong matag kinabuhi. O yung matag na agin o mabati sa matagusa, ang balaang Espiritu Santo, magapamuat sa matag kasing-kasing karon. Kami ato kasing-kasing ibugatan, gumikan sa lalaing mga hagit sa kinabuhi o lalaing mga suliran nga ilang gipasan. Salamat kita o bantay matang usaka na mo. Labi ka to sa lagi yung mga dapit. Panalipis lagi no o bisampatan ng nagabiyay ni mga oras. Bantay sa lagi no. Ipalayo sa nang matang sa kadautan sa kadalanan o maabot sila sa mga destinasyon nga way mga dautang pakitabo. Salamat kino. Kanimo tang dungog tanang himaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginog manluluwas gi ampo kining tanan. Amen. Oh, amen.

Amen. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. May buntag kaibigang Gingging si Balusa, Rosalina Mariano Pante. Almosab niya kaibigang Inday. Kano nubli sa igan Inday, may buntag niya kanimo. Matut pa niya, Pastor Dan, have a blessed Sunday. Happy Father's Day. Pastor Og sa tanan nga Father, salamat kikayo. Salamat, salamat. Kaibigang Inday. Maayo nga buntag, Pastor. Happy Father's Day, Pastor Amping Kalanay. Salamat, kaibigang Grace. Salamat kikayo. Grace Mapula, taba ni kaigan Iris, kinakita taon niya. Dini sa church. Maayong paminaw kaibigang Ami Horani. Anto kaibigang Rosinda Pangilan, matupan niya. Good morning, mahal namong pasudan, tanang mga pagdaig o pasidungog sa atong buhi nga Dios. Salamat bisan, brand out dire corona. Mamuhat ang Ginoo sa pagbasa. Happy Fathers. Salamat ang Ginoo kabalo sa imong kinabuhi. Amping mahal kanamo. Salamat iga nga Rosinda. Mili Asinyero sa maayong papaminaw. Anto kaibigang Ate Lorna Ibkas o Bagkalilangan. Salamat igan Ate Lorna. Maayong buntag pasudan. Salamat Ginoong iyang gimilagruhan ang imong gihimo nimong tambal, Pastor. Nga daghan ka matabangan nga mga tao, Pastor, gumikan sa Vigimax Aroma. Ang gimregruhan sa Ginoo, salamat ha. Ubanan ka kanunay sa Ginoo. Salamat kaibigang Mila. Sis Mila Lorenzo Pag-ong diha sa Lumundao, ato ning user sa atong produktong Vigimax Aroma. Salamat kay kaibigang Mila. Kamusta mong tanan diha? Taga-Lumundao, sa Laysay, diha sa Malapangi usab. Padulungad to sa Kantimon. At ako kanyo tanan diha, may maing buntag ato mga pinanggang mga tigpaminawan nga naminaw sa atong partner station ang Big FM. Ayop na kaukap na ang 94.5 Big FM, no? Francisco Yanong, o sanisya sa mga unag yung gamataog at ang kanato, alas 2.52 pa, nagminsay.

Tatay Francisco yanong may buntag. Anto Marilo Umpar Dayaganon. Pasalamat ko sa buong Diyos kay gipamata pa miniya andam na kaming maminaw sa imong wali kauban nako akong mga apo og anak. Wow, pakanindot kay no. Tibok pamilya maminaw sa programa pinagpala mo. Salamat kay bigang Marilo Umpara. Ang pagsubok pa Dayaganon na. Rekovelke, kinis maimbuntag. Anto Jivan sa Panta Abaw. Ang kabing Josefina Delia. Happy Father's Day, Pastor! From Ariel Agpalsa, salamat kayo ba ni Iga na Maritis Agpalsa diha. Sa Barangay Vintar, maimbuntag kanyang tanan. Anto Junalin Layawon, o ba ni Alagad Nards Layawon. Kaibigan at Turot Longino, may buntag. Bani Kuya Kagawa diha, may buntag kanyang tanan sa Barangay Mardika. Happy Father's Day, Pastor Og. Sa ako nga Daddy Rico, amping pasudan. Salamat di kayo. At Turot, Kuya Kagawa Darico Longino diha sa Mardika. Salamat kayo sa inyong padayong suporta sa programa Pinagpala Musika. Iingatan ako. Watching from Daang Lungsod, Hingoog City. Mili Asinyero, salamat di kayo. Og diya sa Davao de Oro, Nilumi Falumaris Akailar, salamat di kayo. Anto Ofing Abelia. Diya sa Marihataga.

Maayong buntag pasudan. Naminaw na po dako si Ranel ni sa kasisang. Salamat kaibigang Ranel. Diya sa kasisang. Agmusab diya sa barangay 18, 18A, Hingog City. Good morning, pasudan. 5 years naming nagsunod sa pinagpala musika. Wavi di ay ni sa barangay 18A, Hingog City. Salamat kaibigang Wavi. 5 years na nga naminaw sa program Pinagpala Musika. Salamat, salamat ikayo. Pasudan, good morning. Glory to God. Salamat sa mga adlaw nga ihatag o gihatag sa Diyos kanamo. Yan ikang igandito, Juliet Oga, Joy G. Ann Heraldiso. Diya sa Claver, naminaw, no? Tubudas. Timamana, Tubuda, Surigao del Norte, naminaw sa Claver FM. Pastor Dan, good amen sa pulong sa Ginoo ng atong pamalandungan karon. Happy Father's Day. I-greet ko sila Raul o Gamarifi Salvo o Gafelix Abasolo, Kagawad Alan Dailo sa Muhon, Tagaloan, si Buboy Abuso. Thank you sa pagbasa. Salamat igan, Buboy. Lipay ko dagan ti paminawan diya sa inyong lugar, no?

0: Happy Father's Day tanang mga amahan, minanapod ko nimo Pastora Pilarca. Chapter President's Book Book. Oy, igana. Sabi no Pilarca, may buntag ka nimo. Salamat, salamat kigayo. Ato nga chapter president niya sa bukbuk ka Don Carlos.
1: Ikaw ang Diyos na aming gabay.
0: Og happy Father's Day sa kanimo. Atong oras karon 27 minutos makalipas alas 4 at tingin ang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan.

paguman sa mga bana-bana kapindua ka oras na sulod sa isiyo ang mga bata. Pero grabe ang iyang sinatian, hangyo sa pwede niya hangyoan, matabangan siya para lagyod ang iyang anak. O bisa mismo hospital matod pa niya, napakiloy siya hangyo nga. At imanala ninyo kay mabayaran ang nagiging na. Di na ko elaborate pag-ayo igsoon, pero ako makita ang iyang kasakit, hilak at panahon nga iyang makita ang anak ang kinalang dapat maluas. Og malagi ito human sa mga kapindo at kauras, mapipagsulod ha. Sa isiyo. The following day, ni Dool sa mga mayor nga nagilak. O nga mga mayor mismo may mitawag sa ospital at imanan ninyo. Kaya ako'y bahala, ana. Pero subo lang, human sa tulo kaadlaw, nakapsa ang kinabuhi ang mga bata. Muntay akong gatuan ng kagabi o samtang to gabi dito halos. Sa otobangan mo hilak ang maong amahan. Labi na akadtong anak niya. Duwa ka anak. O kanayang atong una niyang anak sa diyan na kinadong pito katuig na matay pito gumikan sa dengue. O kini ikadawa na wala na pod ngato kaniya. Di ginag ko ma ma-imagine ang kasakit gibati sa ginikanan, gibati sa usakamahan, sa pagsudong sa pating lawas, aning iyang anak, nga 9 anyos. Nga matupad niya kagabi, in taon, igo lang gini siya, mag-grade 4 na siya. Igo lang nakasulod o pinakaura sa eskwilahan, ni Pauli, kay mamaputoy panahon nga nag- nga suspended ang klase tungod lagi kay nagalindol. Oga, karong adlaw ilubong ang iyang anak. Igsoon, that is a father's heart. Ang atong gibasa igsoon karon nagiskot kini mitungod sa sakaman nga day duwa ka anak. Og sa magisulti ganiya kasagaran, kung atong isgutan ang istorya may tungod sa the prodigal son, ang atong focus mao ang anak nga milayas, pero ang tinuod nga bida ni mong istorya, mao ang amahan. Kining amahan nagulagway sa kasing-kasing sa atong langitnong amahan. Ngadto kanato isip iyang mga anak. Now, ikso na ipipila kabutang atong tanawon din eh, kung imong makita a father's heart, kung imong tanawon din eh. Itanaw niya ang anak nga dili robot. So, he allows choices or choice. Kanang imong makita ba kanang usa ka amahan nga mitan-aw sa usa ka anak nga adunay kagalingon nilang mga ato kagalingong katungod sa pag-decide. So maong sa diya ang mangod ng ayo sa iyang bahin isip mga panulundon no, nila sa iyang amahan. Nga bisag buhi pang amahan. Actually, sa atong balaod, so di pag-iobligado ang amana nga mahatag. Pero tungod lagi sa aman, sayang kasing-kasing, iyakin ang gihatag. O kung imong tanahon, huwag ipugo sa aman ang anak, sa di ang anak milakaw, na nanangit nga mulakaw siya sa layong lugar, wala siya ipugo sa iyang amahan nga anak kayo. Ayaw paglakaw. Ako'y mabuot kaya ako may amahan. Siguro kung ang mga bata, gagmay pa, kita gyud, pero sa sakto ng edad.
So kung imong tanaw nigsoon tungod sa gugma sa aman sa anak, wa niya gihimong rubot ang anak itagaan niya kagawasan. Nga sama atong Diyos nga amahan, nagatag ka na itong kagayunan sa pagpili. Manang tao nga gibuhat sa Diyos, gikan siyang dagway, nga nagpasabot ka na og natural image sa Diyos, nga iyang gihatag sa tao nga mao ang gitawag na itong will, emotion, og intellect, pagiksunan. Anang will, buti pasabot ka ng kanang anak kay freedom. Makadecide ka kung unsay gusto nimo. Dili tarubot ang gibuhat sa Diyos. So gitagaan sa Diyos amahan ang tao o kagawasan sa pagpili. O sa kita mga amahan, masakit man punta sa sayop ng desisyon sa itong mga anak. O usay sakit man kadato, pero atay mahimo usay noon ay mga panahon nga sama ni anak. Namatod pa, na ay mapanahon nga kitang amahan, dili na tumakontrol itong anak, pero hindi na tumakontrol sila mga desisyon. Apan, makapadayon niya pong kita sa pagigugma o pag-ampo alang kanila. Isip usa ka amahan. So, base mong istorya, ang usa ka amahan, naghatag o kagawasan sa usa ka anak sa pagpili kung unsa may iyang nakampot nga desisyon. Ikaduwa, a father's heart never gives hope. Mao gini. Sa dami lakaw ang anak, may imagine ako di mong istorya igsoon nga ang aman kanunay gini siya naglaom mo yung anak mo pauli. Mamagani siguro kanunay siya maglalantaw nga to sa unahan. Kung karon panahon igsoon, every time siguro nga naimuhunong nga sa kanan at bang si mong balay, imo ginatanaon kay basig imong anak mo ni pauli. Kay tinuod ang usa ka amahan, di ginamawad ang paglaom. Na di man perpekto ang tanang amahan, pero ang ako mong iskot ay iso na usa ka dakong modelo, ang usa ka langit ng amahan nga itong gisimba o gidayin sa programa Pinagpala Musika. Nga alang ka na kung kanunay nagpaabot ka na ito, nga babalik ka ito kaniya, kahit ang tinudagan ka na ito, may palayo nga ito sa Diyos. Ang Diyos kanunay naglaom igsoon. O mga kong na Ginoo, kanunay gaaga ka na ito, paduol nga ito kaniya. So, ang aman, kanunay na siya magtatanaw nga sunahan. Expecting yung anak, mapauli. Ato makita din eh. Apan samtang layo pa siya, nakita siya sa iyang amahan. Implies alang kadako iso, nagpaabot kini siya. Nagpaabot kay naglaom siya ang iyang anak mo pa uli. Kaya kuha niya siya magpaabot. Kurat, ay, nak, nanday ka? Anak man na itong huwag ka magpaabot? Kana makurat anak ka? Ay, nak, nanday ka? Unsa oras ka niabot? Siya, layo pa, atua pa sa unahan, nakita na niya ang iyang anak nga padulong pauli. Nagpasabot kini nga usa ka man, taliwala sa panahon nga asa ang iyang anak ni palayo, nagpaabot gihapon siya. So, a father's heart, di basbasta mawala kaniya ang paglaom. O kada adlaw posible ang tanaw siya sa dalan kay basi palang di ay ang anak po pauli. So by implication igsoon, ang usa ka amahan, kanunay kining malaumon. Labi gyud alang sa kabaguan o kayuhan sa iyang anak. Dili kalimot adunay mga anak igsoon nga gapabadlong, usay magsiglaag, unya magbisyo, pero ang amahan, ako pag-ampo. Dili kita muhunong sa pag-ampo alang kanila. Kay mama ni, ang ipakita sa istorya din ni sa The Prodigal Son sa usakaman. Then, ikatulo, kung magisugit ang a father's heart is full of compassion.
kanang puno kini og pagigugma. Maluluyon compassion. Namatod pa verse 20 na looy siya. Na bersikulo 20 igsoon. Sa diyan nakita sa kuan no sa amahan ng anak nga mi pauli. Matod pa din ni in verse 20 mga kaigsoonan, mga kaibigan. No kung atong tanawon ang verse 20. Naluoy gayod ang amahan sa iyang anak. So compassionate ang amahan. Og mao kini ang atong langit nung amahan igsuon nga puno sa gugma o puno sa kaluoy.

Na dili man siguro ani ang tanang amahan, but in general, ingon ani ang amahan, pero ang pinakanindot igsoon kung amahan sa kalibutan na ikapakyasan ang atong amahan ng langit nun, usa ka compassionate, usa ka maluluyong amahan. O kita kay kinisambing ay monsiya, kitang anak nga naisalag. O gato kayong timananig suon nga siya, maluluyon ka na to. O gawas ni anak, ikaw pat, a father's heart, kanang andam gyud mo pasaylo completely magigsuonan. Mga pagbalik, wala gikasabaan na mag-ubahan nga di dawaton. Pero dire, ipasaylo, gidawat. Gani, inay nga silutan, kay lagi nagpabadlong nilakaw, gihawan pa noon. This is a father's heart. Ang atong anak usay na magikapakyasan o si pabadlong, pero grabe no, igor agita muhilak ang atong gugmas gyapon na sa itong mga anak. Ayop ingon ani ang mga amahan karon usaba. So, ang gibuhat, grabe kayo. Giyawan, gibabistiyan, gisapatusan, gisuotan og singsing, full acceptance o pagpasaylo. Egson, wakating unguras aron tanawon kini pag-ayo, pero ako pinakapunto din eh. Kung naamay amahan na itong himoong modilo, mga amahan na minaw karon sa manako. Kung naamay amahan na itong himoong modilo, mao nga itong amahan nga Dios. Di magid na to, mahimo ang tanan kay naman tayo limitasyon, pero at least, no? Atong himoong subanan kining istorya din ni Egson sa usa ka amahan nga kansang anak na pabadlong milakaw apan mibalik. Aman nga kanunay malaumon alang si ang anak og aman nga andam gayod aman nga nga maluluyon og andaw pasaylo sa pagduol balik sa iyang anak ngadto kaniya. So ako nang naotig soon. Ngayon na ako pagtanaw na ito sa alangit ng amahan. Now, ang Diyos nagapangita sa mga naa sa gawas o bisan sa mga nagsasulod sa sibad apan layo ang kasing-kasing kaniya. Ang ginoandam kanunay mo dawat ka na ito igsoon sa diyan kita mo balik ka ito kaniya isip atong amahan. So ako na natin soon nga ato na kita'y nakuha ang patulunan din eh, pero sa kabutang nga ato giyo pasalamatan na no, ang atong langitong amahan. Nga bisan sa atong pagkamakasala, iya kitang gidawat o tagagayunan, kita makalagat nito kadi man taon ang ngayon no, takos ni ining tanan. Apan salamat sa Diyos siya ang naghimo ka ato takos ang ngayon ining tanan. Kay si ang Diyos nagpasaylo ka nato o nagdawat ka nato. Kanya kung giingon yung kanunay, ang Diyos sa diyang maghukom ka nato, dili sa maghukom subay sa anino sa tong kahapon. Ayang gitan ako noon sa itong kinabuhi karon mga kaibigan ko. O aning atong pasilibrar sa Father's Day, ako na nautig soon, atong buhatong modelo ang Diyos, ang atong langitong aman. O by God's grace atong paningamutan, na ikaw ako usap, may mong maayong inahan o amahan. Bisan pa usay atong mga anak. Gapabadlong. Ang tinood di sayon ang papel sa usa ka amahan usab. Pero ang tinood ato man anak usab nagtan-aw kanato. Ako pag-ampo atong kinabuhi may mo usab maayong sumbanan alang sa mga anak. Sa mga anak usab nga naminaw karon dili man perpekto ang inyong mga amahan, kami yung mga amahan. Rotiman eh. Nga sama kamo gasa ngadto sa ginikanan. Pero wapod mo kung wala ang iyong ginikanan. Panggaa, mahalan nyo ang inyong amahan. Balik ka to kanila, kung ikaw na palayo nga to. Kung imong nabati ng imong amahan na sakit tungod sa imong desisyon,
balik kay amahan kanunay usab mudawat. Sama sa istorya ani. Although wa tagingon ko anak nagpalayo nagpasabot nga prodigal siya no dili. No dili na atong buti pasabot. Ako lang punto igsoon ni sa buntagon ang kasing-kasing sa kamahan. Maluloyon, may gugmaon o mapasayloon. Nga dapat mao ka na usab ang mana kanato, kanatong mga amahan din sa kalibutan. Dalay ko ng Diyos at tangi ato ang pag-ampo mga kaibigan ko.

Good morning, happy Father's Day, pinangga namong Pastor Dan. Og sa ako usab nga pinangga nga amahan, Papa Rocky. Kamarilyo og sa akong supportive nga mapinanggaong bana, Danny Favillara. Og sa tanang mga amahan, happy Father's Day. Salamat Pastor, from Annalyn Favillara. Igan Annalyn, salamat igayo. Morning Pastor Dan, great na ako, happy Father's oh happy birthday akong bana karon. Collector from Sumugot, amay manabilang. Happy birthday si mong bana kaibigang Marcela. Diya sa barangay Sumugot, amay manabilang. Marcela Valdez Pabilona. Ginevising ko, may buntag na kanimo. Salamat din kayo matupad niya. Happy Father's Day. Mami Cor, salamat usab kayo. May buntag niya kanimo. Good morning, Pastor Dan. Please announce na kadtong wa pa magkatod sa ilang remittance diri sa Ingoog chapter. Salamat kay Pastor Dan. Igan Lisa, may mangno sa ato mga functionaries diya. Nga wa pa makarimit, pag-remit na mo daw. Priscilla, kabada maayo nga buntag diya kanimo. Happy Father's Day sa Quezon ni Pas. Kanunay, jud kong naminaw nimo sa kaibigan. Si Priscilla ni, God bless you, say God bless sa imo nga. God's word nga isabwag karon nga kabuntagon. Salamat iga na Franz Priscilla Kabada. Igsoon magampota langitong amahan nga salamat Ginoo sa balaang pulong nga imong gipabot kani kanamo. Salamat ikaw langitong amahan nga di kay mo pakyas. Dios nga nagigugma kanamo, Dios nga manuluyon. O kanunay nagpaabot sa mga katawan nimo nga mitalikot o palayo nga anak nimo. Diyos nga damo dawat kanamo nga mga katawan o mga anak nga luyo sa among kakulangon o kapakyasan. O karginoo, salamat tungod kanamong mga amahan. O ako nagampo sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord. In behalf sa mga amahan, poon sa Ginoo, pasaylo kami sa mga kagulangon ngadto sa mga anak. Og tabangi kami Ginoo, nga kasing-kasing, sa mas mga kasing-kasing, maanaw sa kanamo. Kasing-kasing, ako na'y mag-ampo alang sa kayuan sa mga anak. Busa o Diyos, ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, Ginoo, sa among kakulangon, sa among anak, ang mga kapakyasan, pasiloa kami. O ganing adlaw nga asag silibrar ang adlaw sa umahan ako pag-ampo, Lord, may mukining at akong panahon na kami magkapamalandong, makahinuktok, o magkaampo usab, ngay mo kaming tabangan, nga may mong maayong amahan, ngadto sa mga anak. Og salamat ay amahan sa makanimo nga mao'y among sumbanan. Nakansang gugma, galungtad. Ama na pasayloon, may gugmaon. Og kanunay gayong nagpaabot ka namo, nga mapaduuli ka nimo. Salamat Ginoo, ako sa nag-ampos ng mga amahan karon. Mga amahan nga gahilak, gasakit. Ang pagbati gumikan sa mga anak nga gapabadlong. Mga anak nga gasukol. Lord, ako pag-ampo ay kaginoo maghaupay sa namagulaan ng kasing-kasing sa amahan o magaligoon kanila. O kung sa mga struggle sa usak amahan, ako pag-ampo, Lord, dabangin matagusa. Nga sige hapon maangko ng kadaugan. O tabangan niyo matagusa ka na mo, Ginoo. Nga may mong responsabling amahan sa pamilya. Salamat, Lord. O kung unsa man ang nakasing-kasing sa mamahan karon ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, imo sila uban o tabangan. Salamat Ginoo. O
karong gitugyan kalimang tanan mga tipanawan sa programa Pitagpala Musika. Kung unsa ilang mga pa-request, Lord, sa mga kamot ang tanan akong gitugyan kadya kanimo adunay kasulbaran. O bas paghangyo, patayin ka magtagbo sa mga gikinanglan. O magabantay ka na mo karong adlawa, labi na karong adlaw adlang Domingo, tagang ka na mo matog simbahan, Lord, panalipdi kami. O gitagbo at nagikinanglan aro magadtog simbahan, o bas kasing kasing andam gayud mo simba kanimo sa espitog kamatuoran. Padayin ka magamit ka na mo ang iyong mga alagad. Ako nagampo sa mga alagad kaabag sa laing kapilya, mga kaparian, mga pastors, Lord, ang iyong pagdihog o langit nung kaalaman na ka namong tanan. O minsan yung nagikan ka nimo may among masabag sa katawan karong adlawa. Padayin ka Ginoo magatagbo sa kinalan sa mga alagad. Labi na sa pinalan silang lawas, kusog ka baskog man na kanunay ka namo. O mapag-iha o Diyos man na ka namong tanan. Salamat to Dios. Kanimo among gitugyan, gipasalamatan ang tanan Ginoo. Kanimo nga labing gamanan Ginoo. Dios nga pagkausab nga mo kaniadto karon og sumabot. Ginoo Jesu Kristo nga among gidug maluluwas. Amen. O amen. Amen. Nadalay ko ng Diyos pagkisunan. Kasubugin nato diya sa 94.5 brand out sa transmitter. Mga dita madungog. Yabanda sa Davao region Ikson, Davao area. Mura kinagitang laing backup station banda diya kay Dagagil Bagool. Basta dili ta madungog diya. No, kung mag-brand out o kwa internet baka. Pero naibalot ang inform na karoon brand out dito. Sa ila sa 94.5. Atong oras mga kaibigan karon, 12 minutos makalipas alas 5 at tangi ang atong pagpanawagan alas pagtabang sa grupo sa kaibigan din ni naisakop sa grupo sa Bukidnon. Paingon taga naisakop sa grupo sa Bukidnon Igsoon, mauning mga kaibigan na taga Bukidnon, taga Cagayan, naay taga Davao, naay taga North Cotabato, og naay taga Wao, amay Manabilang og Banisilan, napoy taga Lamada. Muna atong buti pa sa mga untang grupo nga na-appeal sa grupo sa Bukidnon. Kaya naman tayo grupo sa Surigao, natay grupo sa Ingoog, natay grupo sa South Cotabato. So, lahi ang grupo sa Bukidnon. Pero ang Bukidnon mangun, nagdawat mangun ta gikan sa itong silingang lungsod o provinsya outside Bukidnon. 13 minutos, 6 makalipas ang alas 5.

Kanuna na akong ginasulti nga ayag mo katingala sa mga dili membros kaibigan na kadto mga bag-ong naminaw sa itong programa. Kaya matag-adlaw na magod tayo listen, bag-ong mga listeners. Nay grupo atong gimugna 3 ka tuig kami labay. O kini atong gitawag kani ato nga kaibigan Brotherhood of Christian Association Incorporated, usa ka non-sectarian non-profit organizations nga atong giparistro ngadto sa Securities and Exchange Commission. O kini atong milabayng tuig atong ining gi-convert into a foundation ug atong gitawag Kaibigan Christian Foundation. Registrado gihapon kini sa Securities and Exchange Commission. Sa atong mga orientation sa atong ginahimo nga membership orientation, atong gina-emphasize pag-ayang kung mo-appeal ta, dapat andam ta mutabang kung ugaling naatay kaubang mupanaw. Ang tabang atong ginatag 5 piso sa matag pangalan atong ipanawagan atong tabangan. Lahi ang atong grupo sa Surigao, sila rapoy katinabangay dito, lahi po nang naadya sa Hingoog, sila rapoy katinabangay, lahi po nang South Cotabato, kay sila rapoy katinabangay. O karon para din itong grupo nga nakabase din sa Valencia, Bukidnon, natay ipanawagan makibigan nga atong tabangan na po para karong semana, para padayon pag ito atong pagtabang. Ang tinood as of yesterday adlong Sabado og pizza 20 aduna nay 48 ni panaw sa 48 ni panaw nga miyembro nato 30 ani mga regular members makaibigan. Onya kadaghanan kanila ato nagipang tabangan. Atong total cash out ani atong gitabang igsuon na nakadawat og 50,000. Halos 50,000 kay naga sobra sila 7 ka tuig sa pagtabang. Kanang 7 ka tuig gitabang igsuon na tuig ang tabang nila ana. Mga 4,000 plus dako nang 5,000. Sa 4 ka tuig, I mean 5 ka tuig o 7 ka tuig.

So nakadawat og 50,000, 45,000 para sa mga regular active members. Pero atong tagaan og da saktong presyo, value ang serbisyo sa atong funeraria nga nagserbisyo kanato atong partner, ang Vernoy Badini sa Bukidnon og ang atong partner diha sa Banisilan o Gawao, ang Villa Bermejo. Kung atong tagaag igong presyo igsoon, makiyong igong kapin 60 o 70 mil ang atong nahatag ng beneficyo sa atong mga membro. Bisa nahatag nila anitag 5 mil lang o 4 mil o 3 mil. Ito dali kasi o 5 man ang atong ginahatag. Matag Domingo, gapangayo kitag 3-5. Ang 3-5 may atong ginapanghatag usap sa atong mga membro. O sa membro, nakansang minahal

Pero kapangayo ta kay naana po igsoon kada adlaw na igapanaw at least ang atong pagtabang padayon gyapon. So karon paliyog andama inyong listahan para sa atong laing pagtabang para karong semana, mga kaibigan ko. Sa edad ng 47, nipanaw kini kaibigan gumikan sa usa ka balatian. Kalit nga pagbati sa lawas, na-admit sa ospital o halos mag-usa ka bulan, hangtod na kapsan kini kinabuhi. Misubo ni nga kamatayon tungod kay ang iyang bana nga miyembro pod sa kaibigan namatay na pod adto nga mga tulo ka tuig ang milabay. Bulan gihapon sa Hunyo. Og mao ni akong gibisitahan kahapon diya sa sitio Kalukasan, Dagumbaan, Maramag. Luoy ko kay ang anak ni 18 anyos. Na ay manghod nga duha ka buok, amin tulo ka buok. Aduaan ni gagmay pa. Kanya na po ni siya ay laing pinamatay na po si anak pero minyo na. Taga Kalukasan, Dagumbaan, Maramag, Ima Anyosa. Ima Anyosa. Dagumbaan, Maramaga.

karugmanan Banisilan, North Cotabato. No. Karugmanan mga kaibigan. Og panaw kini gumikan sa Yumonia. Namimbro sa kaibigan sulod sa pito ka tuig og napulo ka bulan. Ang pangalan kaibigan Gloria Vasquez. Gloria Vasquez. Karugmanan Banisilan. Ikatulog katapusan ng atong tabangan para karong semana sa Sintay Anyos. Nipanaw kini medyo complicated ang gibati sa lawas. Tagabaklayon lantapan. Eutychio Rudama Jr. Tagabaklayon lantapan igsoon ang pangalan Eutychio Rudama Jr. Baklayon ng tapa na edad kinig sa isinta. Namimbro ni sa kaibigan sulod sa napulo katuig og siyam kabulan. Napulo katuig siyam kabulan. Eutychio Rudama o Rudama Jr. Mga kaibigan, tulo kasing kong ipangayo, resulti 15 pesos. Yukining, mahangyo ko ninyo mga membro, iatod nyo sa balay si atong collectors, kay loy pa atong collectors, way mga sweldo, bisag piso, sama na ko. So ayan na sila palis sa dilisura, iatod nyo ng ato kanila. Kalisod kayo kung ang atong mga collectors, functionaries, kung dili mo kuperar, basig unyag, muundang sila, suluoy kayo inyong grupo. So kuperar mo, hatod nyo. O niya, gani akong advice kung naay di gid makathatod o di ninyo makolekta. Ayagi sa niyo taple kay basig unyag muundang kamugi makatapal. Kamoy magkaproblema di ay. Kay wa may paninglan. Gawas ni adto mahangi gud niyan kay ilang kayo tapos masarigan gud pod siguro okay ra sa inyo. Depende pero depende sa inyo. Rangyo ko ipagaan ang trabaho sa ato mga volunteers, ihatod niyo ang mga hinabang. Andin salamat kayo mapinanggan ato mga collectors, coordinators sa inyong dakong suporta o paatiman sa itong grupo sa matag purok, matag barangay na naggrupo sa kaibigan. Gamay man, 5-5 ra, pero dako na nagkatabang. Sa pamilyang nagbangutan sa makapunig soon, pubrika ito. Huwag magani gihaya silang balay, kay gubaon nilang balay, dito gihaya sulod simbahan. Yan ang gagmay anak. Pero nalipay lang po kong aktibong membro sa kaibigan. Maong rasunig soon sa wailangan ni Tunor kita ga 28,000 tapos kita na nagbayad sa usak half glass nga lungon nga tag 35,000 kung dili ka membro sa kaibigan mamangin ang kantidad sa maong gihatag at serbisyo sa funeraria kung di membro. So asay pero nun? Sa ilang tabang kapin 3,000 o 4,000. Lagi kayo 5 raman. Nang salamat mga kaibigan. Nang salamat mga pinangga at mga collectors o mga coordinators. Kanyong tanahan, dagang-dagang salamat. Padayon sa pagtilabangay para sa kamayaan sa Diyos at kaibigan ko. Atong oras karon, ron, 24 minutos makalipas alas 5.

pasudan palong-palong man. Raris ito, bro. Kumusta man, Kuya Ramel? Atong signal diya sa 98.5. Taga kasisang nag-text na to. Palong-palong daw. Maayong buntag, pasudan. Kanoy gigong naminaw sa imong programa si Igan di sa Idagani. Taga Intavas, La Fortuna. May buntag, Igan. Disa. Taga Impasugong o taga Sumilaw na itong mga functionaries sa kaibigan, collectors and coordinators. Natay plano nga magtapok ta. Mga functionaries, collectors o coordinators sa Tibuok, Sumilaw. Apil ang Tibuok, Impasugong, magtapok ta. Atong usaw na lang kining duha kalungsod. Tanang atong functionaries. At ang inyo ang venue o ang specific nga pizza. Kaya mo pang i-workout ang venue kung asa na banda magtapok ka. Para lang sa tungak sa adlaw nga pag nagtapok ka. Pag fellowship, pag dinasigay, o mga reminders usap sa ato mga parisiya. So, ato na yung pakandaman mga igana, mga pinanggan ato mga functionaries. Let the weak say I am strong. Roger Utagan, may buntag diya kanimo. Iya sa Lianga. Ato ni listener sa Radyo Kamayo. Maayong buntag, pasudan. Naminaw mi karon sa akong bana sa Pulong sa Ginoo. Undi na i-family sa Tikala Manolo Fortis. Amping kanoy. Salamat taga Tikala. Salamat, salamat kayo. Pastor Dan, tigpaminawan ako kanimo sa pinagpala musika sulod na sa duha ka tuig. Ako si Rudy Samante sa Mailag, Valencia City. Mausab kini ang gidugayon sa akong pagka-mild stroke. Nagplano ako nga magpa-therapy sa CDO. Pangayoon kong ipangaliya mo ako ngadto sa atong Ginoo nga iya akong hatagan og kayuhan. Kana uban sa imong pag-ampo og sa imong iyang gugma. Salamat kay Igan. Yes, makalaom ka sa mga pag-ampo. Kaibigang Rudy Samante. Maayong buntag, pasulan akong pag-umangko nakadungog sa imong wali atong last vigil sa akong bana. Nagapauban sa iyang anak. Nagsimba siya, pastor. Namatay na po siya atong May 24. Uy. Napasalamat ko kay nadawat niya si Jesus nga iyang manuluwas na nainakwa di ay ni. Mao ba? Kala edad niya na pagkamatay niya, no? Akong pagumangko nakadungog sa imong wali atong last vigil sa kumbana. Nagpauban sa iyang anak.

Salamat ikaw nunay sa inyong pagdungog. Pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika, mga kaibigan ko. Bye-bye ka nga maminsahin na din ni Kanato Karon, Pastor Oki atong signal. Amen. Salamat kayo sa feedback, ha. Rarisitor. Wow, pagkataong mga sapulong. Pastor Dan, Happy Father's Day, Pastor, og sa akong husband, og sa mga tatay, sa nga mga ka-churchmates sa akong amahan, Valerio, kay Tatay Fredo Salazar, advance happy birthday po, karong 23 sa June, Tatay Fredo, og kang Nong Boy Fernandez, Happy Father's Day! Wapag yod mi makaadto dito aron mag-orient sa ilan ni Boy Fernandez. Ako pang kontakon si Pastor Cruza. Salamat ay butang igan edita sa Lasardia sa Baybay Uno, Bislig City. Maris Payagaan, pakanindot sa pulong sa Ginoo. Ay butang igan Maris Payagaan. Pastor Dan, brand out diri, Happy Father's Day sa mga amahan. From Lantang, Valencia, Bohol, Idna Magdua. Lynn Ramas, may buta diya kanimo. Anusinda Pangilan. Salamat sa minsay, Pastor Dan, makatulo man pod atong luha. Onsi pa akong edad na wala na akong papa. Uwaw man mi sa amahan, pero naay amahan sa langit nga grabing nagpabati sa gugma og mapinasayloon. May butag igana, Lorna Bakita Moralde. Bitano sa mga anak nga way amahan. Natay lang amahang langit nun nga nagpangga natong tanan. Vilma Tidalgo, may buntag kanimo igan Vilma. Nindot kayo yung muminsay matupan niya. Nang mga pagsubok sa'yo. Ang internet connection medyo hinay lang pero dili man taas ang gap. Isa raman na ay ako. So nagigamay ang diferensya. At pagkaraan ng mga mag-irap mo ay mayroon. Luila Grace Bristol, Mangkawan, may buntag diya kanimo.

0: Dalangin mo lang sa may kapal. O sa kamataong awit, mga kaibigan. Lourdes Olvida, may buntag na kanimo. Risa Jo Gudera Mids o Garusan Aguirre.
1: Hain ka na karun.
0: Good morning, Pastor Dan. Greet na ko akong amahan nga si Ray Aguirre o Happy Father's Day. Salamat sa iyang pagkabuutan ka na mo. I love you pang. Happy Father's Day po kanimo, Pastor Dan. God bless and happy Sunday from Manolo Magpit from Manubo. Magpit North Cotabato. Salamat Rusan Aguirre. Og Nilda man sabi to sa may buntag. May buntag po di ay kang Rusan diha sa Lagunglong. Og sa iyang amahan, kaibigan, mga bagungon family, may buntag kayo. Salamat sa inyong gugma, suporta para sa Braton sa Diyos. No? Salamat, salamat kayo mga igan. Og dalay ko ang Ginoo, kayo ito na nag-aampo, nagatabang sa atong radio program.

Morning, Pastor Dan. Magpatod ko diri, Oga. Diri sa Yellow Line FM. Pangantukan og VG Max. Yes, Kuya John. Awapin ko magkalugar, Oga. Anak diya, wapit diya. Sila magpatod lagi ko diya. Ato magkaibigan diya sa Kinura na ay meeting unya diya alas 2 sa hapon. Igantis, asang meeting diya? Ang venue? Asa banda ang venue? Igana Marites. Asa mo magtapok tapit diya? Nakapalangid ba ta diya kung diya ta sa COVID court? Nalimot ko follow up ba? Asa ang venue na sa meeting diya sa Barangay Kinura? Kalilangan, mga kaibigan, ato isgutan alang sa padayong pagplastar sa itong grupo diya sa Barangay Kinura, Kalilangan, na meeting unya alas 2 sa hapon. Lang-lang, asis kulintas may buntag. Diya sa buhay na grasya talakugon. Ani magadu galvi usab maayong pagpaminaw kanimo kaibigan og may buntag diya kanimo. Kataw mga awit anak, balik na. Salamat, salamat ikay sa minsay sa awit. Bye-bye ni mga minsay ni abot na ni kanato karo mga igan. Ang atong comment sa atong Facebook Live perting daghan nagi kayo. Hindi nato ni magnalit sanan igan na nil-nil katkagat. Pasudan nindot kaayo imong minsay na kahilak ko. Nabuta igan nil-nil katkagat. Long robes, may buntag. Oga, Livy Kasiri. Salamat, Ate Livy. Salamat, salamat ikayo sa imong tabang sa Braton sa Diyos. O, gumausap niya kang kaibigan Jared and Miriam Lumilang. Salamat ikayo. Kagawad id na tanggalyo. Ako ning bayaw. Asawa sa kumaguang. Pero ako maguang ni Panaw na. Napaluyo. O sa ni Kabalo. Pero gatabang sa atong radio program. Salamat ikayo. Salamat ikayo. Kagawad id na tanggalyo. Uy, kahapon di ay na atay listener di asawa. O, salamat kay Iga na. Akong luha ba halos nitulo. Iya kong gipa jikasan. Nya 5,000 na ba yung gijikas ako o magpailaila. Ato siyang listener. Sa programang pinagpala musika, salamat di kayo sis. Salamat di kayo ang Ginoo ba tayo magpanalangin kanimo. Dili siya membro sa kaibigan, matod pa niya. Pero atong listener, yatang gijikasan kapon. Salamat ikayo, no? Sa kasing-kasing. Imagine 5,000 yang gipadala sa ako. O niya, napagin sa panahon nga murabangin ko nga badly needed God. Kaya nalagi tayong mga apso noon, rebero noon sa mga radio stations. O niya, naka-istorya pag-inmi sa akong staff kapon nga in-charge sa radio station rag na yung mga tulog ka-estasyonan, posibleng nga atog yung kwan sa gamay. Mapapaulayan. Labi na kantong estasyonan nga wa tay produkto katong kakas out na halos matagbulan. Subo mao sakit. Pero salamat sa Diyos kanyo kung ang atong resisi ay magtitabangay bala ginagmay lang. Makapatayin kita broadcast mga kaibig magkisunan. So salamat kayo taga Awaong nga nagpadala ka ito kahapon og 5,000 na ginong Diyos magkapanalangin kaninyo.

Anak ko, balik na. Salamat igayo. Kaibigang Tina Bautista, salamat kay Gansis. Grabe po kahapon niya po tanggi padadaan. Salamat sis Tina. Luyo sa mga hagit sa kinabuhi. Nalipay kayo kung naagihapon sila nagpaluyo nini. Life is not perfect, but thank God we have a perfect God. Salamat sis Tina. Bani Brad Tuni diha sa Davao City. Salamat igayo sa inyong suporta sa ministry. Happy Father's Day, Dad. Salamat sa tanan-tanan, Dad. We love you, Dad. God bless you always. Salamat, Che. Salamat.

ka Diyos, so apugoy salo may buntag o gaboni. Lison, ikan boni may buntag. By the way, congratulations di ay sa itong mga kaibigan. Paitan chapter nga nasa ulog sa ilang 9th year anniversary kahapon. Hidid by kaibigang Shirley Cabosas. Igan Shirley, may buntag kanimo. Salamat kayo sa imong leadership. O salamat ila Pastora Bibo Tabaryento sa Banigan Giling nga nagpakita o dakong suporta usap sa kalihukan sa grupo sa kaibigan diya sa Barangay Paitan. Nalipay kay ko sa maong selebrasyon ng ilang gibuhat kahapon. O dito ni gipagayon sa Yuko Grills o sa kanindot nga venue mga kaibigan din sa Takbayan sa Valencia. Salamat kang kaibigang Ate Ames. Ato ning kaibigan igsuon nga siya mismo tag-iya na sa Yuko Grills igsuon. Nasalay nindot nga venue for any occasions, kasal, birthdays, uban pa, nga celebration. Dini sa Takbayan sa Valencia, along the highway, Sayre Highway, Ixon. O siya mismo ang atong MC sa maong event kahapon, anniversary sa kibin. Salamat, kani ako itong gilay ba? Salamat din kayo, taga Yuko Grills, Takbayan sa Valencia. Og may buntag sa atong presidente sa kaibigan, kaibigang Erlinda Alcantara. Nga may atag welcome address kahapon, salamat din kayo. Kanyong tanan, nga atong mga functionary, salamat yod sa mga sponsor, sa mga padula. Sama ni kaibigan Shirley Cabusas, Josepina Claver, Flora Padilla, og Norma Valdez. Salamat, salamat din kayo. Kaya nabig yod sa pamilya Sabado Okoy. No, nga mo'y nagpagamit og libre. Libreng vinyo kahapon. Air condition pag yun. Salamat, salamat di kayo mga igan sa Barangay Paitan. Ngayon kayo'y matananak ng ina. Maayong buntag pasuda na minamidiri sa lantay uban sa akong lola Liti Salo. Dagang kayong salamat pastor sa imong musika. Kayo tungod sa imong musika, nakamatak ko, Pastor Dan. Mark Joshua Pugoy Salo. Mark, may buntag ka nimo og bandiya sa imong lula. Former kagawad diti Salo. Salamat igan niti sa pag-atiman sa tong grupo sa kaibigan diha. Igan Bimbo Tastilio, Happy Father's Day ka nimo. May buntag o bandiya igantis diha. Kanyang tanan, dagang salamat. Og kang iganisera, gamalo.

Happy Father's Day pasudan og sa akong hobby nga super kabutan Jack Flores. Padayon lang sa pagpangalagad sa atong buhing Dios. Once again, Happy Father's Day from Ginilin Toledo Flores. Egan Babi, Enjoy Blanco Longino. Grabe po ninyo magtiayon. Grabe ka generous, supportive sa bulaton sa Dios. Egan Babi, Enjoy Blanco Longino, Don Carlos. Mga kaibigan sa Sungko, pinanguluan ni Egan Bibi Apat, salamat ikayo. O sa kulusihan, pinanguluan ni Egan Maning, salamat ikayo. Inabagan sa itong mga functionaries diya o mga membro. O mausap sa AMC Sungko Lantapan, salamat. Pastora Kagawad, former Kapitan Danilo Lungas, salamat ikayo. Uban sa itong mga membro diya sa MCC, uban sa ni Pastora Mayra. Salamat yod og sa atong Federation Official sa kaibigan sa Tibok Lantapan, pinula ni Ganhil. Iganhil, itugot sa Diyos, kita-kita, taon niya diya sa alam ni Biganhil. Ayop, tugutan ko sa mga anak na mula kao niya. Kay Father's Day ra ba? Ningkamot ko magkanao niya diya. Pero dalik yan sa ko dito sa Kadingilan. Aron sa pagkatod ginabang dito. No, sa mother-in-law ni Pastor Gauran. Imelda Anda, may buntag o gasusoy. Kiliusa mo ninyo. Good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoo kay nakamatap ako aron makapaminaw. Maayong pulong sa Ginoo. Happy Father's Day. Salamat, Igan Susoy. Elizabeth Amoria, usa may buntag kanimo o Ginelina Martisano. Anlo na simbahon turis. Igan Marites, Priscilla, asa covered court ang meeting unya diha. Naminaw din si Igan Tis. Salamat, Igan Marites, Priscilla, Diaz. Kalilangan itong coordinator si Buog. Kalilangan ang venue sa itong meeting diha unya sa Barangay Kinura. Kalilangan naimutang mga igan diha sa Barangay Covered Court, Barangay Kinura. So, tapok na diha mga igan unya, ha? Ayagin mo o ayan yung pakyasa ang pagtambong unya sa maong maong meeting, no? Unya mga igan ko. So, tambong ta. Mga igan sa maong meeting unya sa kaibigan diya alas dosapon sa Barangay Kinura, Lantapan. Rosinda Pangilan, may buntag o gumausap diya kang kaibigang Maria Luz Tinio Tanlayon. Matod pa niya, Happy Father's Day, Pasudan, og sa tanang Papa, og sa kumbana. Happy Father's Day, Kagawad Juvi Tanlayon. From, matod pa ni Igan na, Happy Father's Day, Kagawad Juvi Tanlayon, I love you. Matod pa niya sa iyang bana. Igan Maria Luz Tinio Tanlayon. Amo Dolito Sipi, may buntag ka nimo. Taga Tubuda, Surigao del Norte. Salamat ikayo, Igan. Lipay ko na sila sa atong Facebook karon. Salamat ikayo. Amen sa iyang mga pulong o sa minsay sa awit. Happy Father's Day, tanan nga mga amahan. Danilo, kanakan sa akong younger Januar, Pangilan, Bayaw Romeo. Kanay, Fred Buan, salamat ikayo. Og salamat po di ay, nag-adjikas ka to kapon si kaibigang, asa to salamat ikay, igana, kuloy pangita din eh. Pero nalipay kay kong, usa siya nga nag-paluyo, usap amin, nag-padala og love gift para sa atong ministry din eh, sa radyo, og sa atong laing pang ministry. Salamat ikay, igana. Sa inyong tabang tako magita usab og pagkinahanglan matag bulan para sa atong radio program para padayon tabangog Milva Hampon. Oh, salamat di kayo. Salamat luyo sa kalisod sa kinabuhi. Salamat nga anagi hapon mo, no, nagpadala og love gift para sa ministry ang ginung Dios. Magapanalangin kanyo Igan Milva Hampon. Ato ni listener Rickson, salamat di kayo. Og kang kaibigan Nelson and Bibing Dolo dira sa Philly Bayugan City. Salamat di kayo. Egan Nilsson, nabibing Dolo or Dolio diya sa Philly Bayugan. Salamat di kayo. Egan Rubicento, salamat di kayo. Alma Lutrago,
Kagawad may De Villiers og Igan, Beetle and Blackie Lumiston. Salamat igayo. Og sa tanan gatabang kanato aron ma pagdispose o pagbaligya sa atong produkto nga Vegemax Aroma nga mao'y pinakamin sponsor sa atong programa aron patayin ta madungog sa laing istasyonan. Salamat na gatabang nga mga dealers. Salamat igayo. Salamat kay kanyong tanan mga igan ko.

51 minutos pa kalipas alas 5, mga kaibigan. Bakot na, mga kaibigan ko. Bakot na. Loyo sa kabugat sa usay sa magbati. Sa gihapon dapat kitang malipayon balag tuod ato mga luwa magatulo. Happy Father's Day to all Pastor. Pastor Dan. Especially sa imo Pastor Dan gikan ni Igandisa, Idagan, taga Intafas. Salamat Igandisa, salamat ikayo. Ma'am Luminoy, may buntag. Salamat sa pagtiman sa itong grupo ba ni kaibigan Pastor Dudong Diaz in Pasugong. Og sa atong Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Salamat ikayo sa inyong pagpatunay. Og salamat sa ginsiyang padayong paggamit sa itong Vigimax. Ya mo palit sa atong mga kaibigan centers og sa atong mga dealers. Og sa butika nga ako lang gina-announce. Di mo palit. Para padayong makatabang ka na to. Pag naamo sa kapalong, di mo sa istasyonan palit. Patay butika di sa kapalong. Ama Dolito Sipi. E punta di kanima. Aspon ko, bakot na mga kaibigan. Ayag ng palibot. Banji, kabanila usap ay punta kanimo ikan Banji. O gamaw sabya kang kaibigang Langlang Asis Kulintas o Rinante Minis may punta kanimo ikan. Salamat ikais yung padayong pagpaminaw sa program Pitagpala Musika. Ang ginong Diyos palay magkapanalangin kayong tanan mga igan ko. Adlang Domingo karuna, maningkamunta makasayot at simbahan, mga kaibigan. So, tayo tamang handam. Yes, amen og amen, pasudan, og salamat sa minsay sa Diyos, ang amahan nga ato sa langit, may gugmaon, mapinanggaon. Nakatulog yun ang akong luwa, pasudan, kay taliwala sa kadugayon sa among panagkita sa among papa. Pero pagduol namo niya, iya pagihapon mi nga gidawat o ingon pod, ana, ang atong langitnong amahan, may gugmaon, pasudan, o mapasayloon sa mga anak man. Salamat kay Igan. Igan Junalina Layawan. Dagan kay igsoon nga paabot ubin sa ikan ni kanato. Di nato di makaya basaw na talang gubikan sa kadagan. Apit ako ba namilit mga kaibigan magigsoonan? Nanay Perle Estoril, nay, salamat din kayo, nay. May ba agad na sa'yo mo? Pastor, hindi pagiging kumakasimba. Okay lang, nay. Okay lang kayo. Ilisod po kayo biyahe kang albin ng ikaw, Raisa. O salamat sa imo sab nga gugma para sa bloton sa Diyos, Nanay Perle. No, salamat din kayo. Good morning, Pastor Dan. Happy Father's Day. O tanan nga mga papa. God bless you always. From Igana. Amay o Bilin Rita. Salamat din kayo mga Rita family. Dini sa Batangan. Ika namay, salamat din kayo being our Federation President's kaibigan dini sa Valencia. Happy Father's Day, Pastor Dan, o sa among buutan nga Papa Leonardo Canato o tanang Papa from Igantiri Canato. Happy Fathers to you, Pasudan, and to all fathers, Mike, Samuel, Hinesis, Kimwell, Melvin. Pukot, happy birthday sa akong apo, Imana Casiris Cardona. From Ate Livy Casiris. Nining Ligan, may buntag, o Gillian Agdao, ay daw, no? Ang kaibigan TC Cabrillido ba ni Cantuto? Good morning, Pasudan. Salamat sa pulong sa Ginoo. Og na ay orientation. Unyang alas alauna sa Tikala og sa Kibulawan. Alas tres. Premi nga wala sa untay ulan. So, taga Tikala na ay orientation unya. Alauna sa hapon.
Andin diya sa Kibulawan, alas 3 unyang hapon, na irritation sa kibigan o banigan Toto diha, o igan na tisi. Salamat igan Toto. Rosmarius may buntag. O Eva Merckx Vlog.

Good morning, Pastor Dan. Salamat sa kabuntagon na kamatang nga walay kabilinggan. Maayo gayud ang Dios. Iganami o baalanib, salamat ikayo kanimo iganami o may buntag uban sa imong pinanggang kapika sa kinabuhi. Ang muling bumuhay. Itugot sa Dios diha ko unya unyang gabi, no, last vigil sa atong kaibigan ni Panaw diha sa alanib. May buntag sa mga Yamok family diha. Ibig mo'y sapat. Pag-ibig mo'y sapato Diyos.

0: Iga na ni Davriso sa Tikson may buntag o kang Adon Labador diya sa Tagum City.
1: Balik sa iyo
0: Adon o Gasising o Tagum City may buntag diya kaninyo. Thank you for listening. Labi diya kang Alex. May buntag diya kaninyo, Brad Alex. Abisan pa diya kang Tatay Francisco Yanong. Yoselin Umawas may buntag. Og Alexa Duran. Speaking of Duran, may buntag diya kang Colonel Duran. Diya sa Lumbo, ato ng Avid de Sinerosaba. Morning, Pastor Duran. Paampo ko sa akong anak nga mag-birthday karon nga si Benedict Kilaan Jr. Salamat, Pastor Ruth Kilaan from Kibington. Lenlen Mintusa, may buntag ka nimo. Og Elina Kanaka Nakanay.
2: To follow Jesus, I have decided.
0: Igandong muskita, may buntag diya kanimo. Thank you for listening. Of course, diya pamilya ni Iganil Adrayan. May buntag Iganil, Lubasibuk pamilya. Iganilin kami kay. Bye-bye ni mga membro Igsoon. Sa mga membro ni Iganilin, atong tabangan ni Iganilin na para di kayo siya maglisod po diya.
2: No one joins me.
0: Faye Manila, Irvaniva, may buntag diya kanimo.
2: Joins me, still I will follow.
0: Igan, utikong oras manamilit na ko. Sa ngalan di bukang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ko, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit og magaingon. I have decided to follow Jesus. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Dios. Happy Sunday kanyong tanan. MCC Valencia, kita-kita taon niya. To God be the glory. Dalay ko ng Ginoo.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Panalangin ng pasasalamat. Panginoon, sa mga sandaling ito, nais kong magpasalamat sa iyo. Maraming salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Binigyan mo ako ng higit-higit pa sa mga kinakailangan ko. Binigyan mo ako ng pamilya at mga kaibigan na kumakalinga at nagmamahal sa akin. Sila ang tanda ng iyong dakilang pag-ibig sa akin. Panginoon, maraming salamat sa pag-iingat mo sa akin at lalo na sa patuloy mong pagpapatawad sa akin sa kabila ng paulit-ulit kong pagkakasala. Pinangangalagaan mo ako laban sa mga panganib. Tinutulungan mo akong gawin ang tama at nagpapadala ka ng mga taong kaagapay at karamay ko sa buhay. Sa iba't ibang paraan, ipinadadamo mo sa akin ang iyong presensya. Panginoon, maraming salamat at pinapanatili mong ligtas ang mga mahal ko sa buhay. Bigyan mo ako ng lakas na maiparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa akin. Nawa sa pamamagitan ng aking mga simpleng paggawa na ipapadama ko ang pag-ibig mo para sa kanila. Panginoon, nag-uumapaw ang aking puso sa pasasalamat para sa lahat ng iyong mga pagpapala sa akin, pati na rin sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Sa kabila man ng paghihirap at pagsubok na kinakaharap namin, tunay na mapalad kami dahil walang sawa at pagmamaliw ang iyong pag-ibig para sa amin. Panginoon, hindi nawa ako magsawang tumanaw ng utang na loob sa iyong kabutihan sa akin. Huwag mong hayaang malimutan kong ipakita ng aking pasasalamat sa panalangin at paggawa ng kabutihan sa aking kapwa. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo akong samahan, gabayan, mahalin at pagpalain. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, o aking Panginoon. Amen.
0: Radyo Kaibigan.
2: The best songs on the radio.